0: Boss Eye.
1: At ang oras, katropa, alas 8:04 sa buntag, mga katropa. Good morning! Nel Antonio, maayong morning ka nimo diha, katropa. Good morning! O, karong adlawa, doon na ipahiga yun, katropa, ng blood letting dito sa 403rd Brigade. No, mag-donate o dugo, katropa, ang atuang mga sundalo, mga bayani nga sundalo, mga katropa.
2: Tama!
1: Nga, kamo nga nang minaw diha, labi na ka ng mga silingan diyang barangay sa 403rd, mga katropa. Ahagin ang 403rd, impalambong. Impalambong, oh, nasa Impalambong katropa ang 403rd. No, kamo nga naminaw diha, nga buot magpakuha og dugo mga katropa, mag-donate og dugo. Ano, pwede mo maadto dito sa 403rd mga katropa. Nga na magpakuha man og dugo, no, daghan ang benepisyo katropa, no, ma-renew, ma-change katropa ang inyohang dugo sa inyohang lawas. At ikaduha katropa nga benefits, makatabang mo mga katropa, no? Mahimo mong bayani, makatabang mo sa atong isig katawo nga nanginahanglan og dugo mga katropa. Madugtungan, nadungagan ato ang ilahang kinabuhi. Mao na nga kamo nga naminaw karon, pwede mo moadto dito mga katropa sa 403rd Brigade aron nga magpakuha og dugo mga katropa. Well, kita balik sa to ang tulumanon ang programa nga Bullseye. Ato ni Dalion mga katropa, kaya taman ratag alas 8, alas 9 buntang. Pwede man tamang lapas, pero naghan pa tayo mga tuunon sa mga katropa. O niya, kaya, mo na to. Uy, sa mga kuwande, ha, kanang di ikakita mga katropa. O ka na naghalap-halap, di nagkakita ka nang naghalap-halap na ng pananaw ba, nagabon-gabon ang mga katropa. Ayaw tuguti katropa nga, mawala na totally imuhang pananaw pag tumaro Vision X Plus Capsule. Vision X Plus Capsule, mga katropa, ang tumara. No, makatabang ka ni mo katropa, rumawala ng gabon-gabon sa imuhang mata, nga pwede mo hatod ka ni mo katropa sa cataract, pteridium, urbang pangabalatian sa mata, mga katropa, nga basin o gamo hinungdan, nga mabuta ka. Di na ni mo makita, katropa, ang imuhang future wife or husband. Na, di na po ni mo makita ang imuhang partner, katropa, nga gibinuangan ka. Ito, literal katropa, nga di na ka makakita, mahalap ka katropa, muna nga pag-inom mo Vision X Plus Capsule.
2: Ah.
1: Ang ataong mga produkto, mapalit rin itong sibianan katropa, saka mo, second floor, door 2 mga katropa, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ah.
1: Nandari itong mga produkto katropa, mapalit ninyo. Ingon mo nga, mahal ang produkto, halaan mo na rin, tagaan ta mo ang discount. Awa mo eh, kapalit, alay na rin, pautangon ta mo. Kakinsay, di mga katapal. Ito, dali ta mga katropa. Nabalik tayo sa tuntunuman nun mga katropa. Mami Josie Tinabunan, may morning. Mga katong pamahayag mga katropa, itong kibiyaan kaganina, ang pamahayag ni President Bongbong Marcos Atol mga katropa, si Pahigayon, kay 128 katropa ng araw ng kalayaan. This is malaya, malaya ka na ba? Maulagi na nga. Ah, nanawagan o pakighiusa mga katropa, kaya sila dito sa taas, wala kahiusa. Pero doon na ni Hung Hung sa kuwagan niya katropa nga chismoso, nag-message siya. Ah, dili na nung isulti yung pangalan kay government employee man. Ah, na siya, nagkahiusa man daw sila sa taas. Nagkahiusa sa pagpangawat.
0: Bullseye!
1: Naapod siya punto mga katropa. Katropa ang marina, nagkahiusa sila sa taas. Nagkahiusag pagpangawat.
0: Bullseye!
1: Unya, usaho rin ang pangawat nila para way investigasyon mahitabo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nga nung ako ba nang gisulti mga katropa, nagkahiusa sa pagpangawat? Asa isang message ni sa kuha. Diba mao na to nakita diha, gakasuhay na sila diha. Plunder diri, plunder dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, kundili ka marutag plunder, mag-file po ka o cyber libel. Ah, diba? Depende na lang na sa imuhang kapit, depende na lang na sa imuhang influence diha, madutlan ka ng mga kasuha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O depende na lang na kung mupabor ka, musunod ka sa panon, aron ma-wave imuhang kaso.
0: Bullseye!
1: Tama to, no? Tama tong ingon. At least, bahala kung nag-comment diya katropa pa nagpaabot sa iyang observation, nagkahiusa sila Inday Mare sa pagpangawat.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Animal nga dagko ni sila. Sige be, atong paminaw ni mga katropa ni pamahayag ni VP Sara Duterte, mga katropa. Ah, kay doon na siya init kayo, halang katropa sa matang nga pamahayag dire. Ingon pa siya mga katropa, nga korupsyon hinungdan katropa, nga nung dili mabate ang kagawasan sa nasod. Atong paminawon mga katropa.
2: Our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan.
1: Oh, di ba?
2: Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education.
1: Oh, ato na hunungon sa diya katropang Rustom. Total, gibalik naman eh. Gi-English mag uninday sa ragod. Listen, sabton. Ang punot dulo, mga katropa sa tanan. No, ang hinungdan sa tanan, mga katropa, corruption. Ah, matod pa niya, corruption.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Iyang giisa-isa, mga katropa, unsa may nahitabo tungod sa corruption. Basin nagtuutabang ang corruption, mga katropa, ingon nga kwarta lang gikuha sa maleta, ingon na ra. Corruption! Mora na, nasa tuuto, corruption! Kickbacks! Pero giisa-isa ni VP Sara Duterte, katropa, unsa may mahitabo tungod aning corruption, mga katropa, nahitabos tong nasod. Matod pa niya mga katropa, no, mga estudyante in every peso nga gikorrupt mga katropa sa itong mga elected officials niya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Every peso mga katropa, ato ang gididaan mga katropa og literacy ang ato ang mga kabataan. Ngano man mga katropa, no, kulang taog ka ng eskwilahan. Dagan kitang graduate ng mga maestra mga katropa, pero wa kasulod og trabaho kay kulang mga katropa ang item. Why masudlan mga trabaho mga katropa? Natabos ng mga maestra tuwa ng lupa, tuwa og Thailand, nag-teach dito. So tuwa og ka ng mga katropa. No, dito sa ahanang lugar diha. Nanarbaho as DH mga katropa?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tungkol kay walay budget ang gobyerno. Na supposedly, mga katropa, naana sa tuang batas ang education, katropa. Education and health, dapat, katropa, number one na sila sa tuang budget.
0: Bullseye.
1: Na sa konstitusyon, dili na pwede siruhan, dili pwede tandugon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Kay katropa mandated, katropa ang gobyerno nga muhatag katropa og kalidad nga serbisyo sa edukasyon ug sa health.
0: Bullseye. Bullseye.
1: So nahitabo katropa, kulang-kulang atong eskwelahan. Ha? Kulang-kulang. Ang nahitabo mga katropa, kay tungod sa kakulang eskwelahan, kung mag-donate kay tag isa lang ka classroom katropa, mura nag-ibayaw na to ang nag-donate. Unyagi ka na sa tuang nga kaugalingon nga bulsa kay taxpayer man ta. Ha? Ang na-donate, buhatan pa diha mga katropa, o ga, huy naa na biya nakaroon na ka ng anti-ipal law mga katropa. Ah, bawal ba na mga katropa nga i-post mo na imo ang pangalan niha. Nya nang naiuban na ko nakita nga mga turnover mga katropa, butangan og daghan kay salamat ni kuan. Ha? Daghan kay salamat ni Mayor ni kuan unsa sa pala ni Gov diha ni Congressman. Ha? Butangan og ingon ana mga katropa. Mo bitaw nang dunay mag-comment pod nga dili man na iyang project, dapat ang ibutang diha. Thank you taxpayers.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Saan, mga kita mismo, katropa, ipal man punta. Ah, magpahumot man punta. Namun, nagingon katropa ni VP Sara Duterte, in every person, every single sintavo nga ito ang ikurap, mga katropa, dila ato ang ilahang ikurap. Ato ang gididaan ang itong mga kabataan, katropa, nga magbaton, mga katropa, ug kalidad nga edukasyon.
0: Bullseye.
1: Ah, ang mga hambugiro kaayo ta ang ato ang new generation katropa karon high-tech na kaayo. Pero kumusta ang kalidad sa ilang edukasyon?
0: Bullseye. Bullseye.
1: Tungod sa kakulangon sa tong pasilidad, tungod sa kakulangon sa classroom, doon na nay 3 tranches katropa sa to ang pag-eskwela karon. Ah, ang isa kaadlaw tungaon og katulo.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Maglisod pa mangitagbasa kani ato nga ato ang klase katropa gikan og alas 7 sa buntag hadto alas 4 sa hapon. Usay maabtan pa tag alas 5 kay manghuna pa ta. Naglisod manggali ang uban katropa pagbasa sa bot, naglisod manggali ng times minus plus niha. Usahon na lang mga estudyante karon mga katropa nga sa isa ka adlaw tulo ka bahinan ang klase mga katropa tungod sa kawadon kakulangon sa tong mga istra, kakulangon sa tuang classrooms.
0: Bullseye.
1: Diba? Kay kani man kung pagpangawko, pagpangawot, wala lang ni Tabos Marcos administration. Mas maingon mo dan ha nga na napunta dire, duot na po na itong Marcos. Dili, uy, sa una pa ni pila ka presidente ng nangagi mga katropa. Sa kung ma-remember katropa, panahon na ni President Gloria Macapagal Arroyo, diha katropa, gipaspasa na papatukod mga katropa o classrooms.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Pag-abot mga katropa ni President Rodrigo Rua Duterte katropa, diha mga katropa gipaspasan o build mga katropa ni mga kalsada farm to market road. O gidungagan ng mga classrooms kining mga kabukiran katropa nga nihit katropa o wala na natutukan sa gobyerno. Nihit og proyekto mga katropa tungod sa kalayo sa ilang lugar o walang akses sa kalsada. Maura na. Pero mayong kaog corruption katropa, mayong kaog problema sa kakulangon sa una pa ni. Sa una pa. Oh. Mabuto na nga si Inday Sara karon, di ba? Mudagan eh, siya mudagan siya pagka presidente. Daghan siya pamulong pud karon mga katropa nga kaning against ba sa katiwalian, pangulong katropa mahitungod sa corruption. Tan-aw na to puhon kung siya ang mudawag si presidente kung doon na ba'y kabaguhan. Ha? Kay basin katropa og another boot-boot nga istorya na pud ni. Another words katropa nga gikan sa ilong. Oh.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Diba L. James Trasso? Good morning.
3: Good morning.
1: Bisag kinsa politiko mga katropa, tama to yung giingon, in every piece or in every centavo nga gikurap katropa, lain na pud nga mga bata, lain nga generation na pud katropa ang mag-suffer katropa, no? Literacy wise, wag yun na sila ana. Tungod sa kakulangon, again sa maestra, kakulangon sa pasilidad, therefore magkulang pud sa edukasyon. Ah, ato ay padayon katropa ang Rostom.
2: Or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt Concha is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market.
1: Oh, kana. Oh, kana. Tiwaso na to, mga katropa. Mata ghost project, mga katropa, sa classroom, kalsada, tulay. Matag ghost project sa classroom, katropa. No, ato ang ipababa ang kalidad sa atong edukasyon sa nasod Pilipinas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kani ato katong dito pa ko sa Tago, mga katropa. Ay, sorry, na-mention na ko ang lugar. Doon ay doon sa ko, usa ka purok official. Kontrapartido, katropa, sa naglingkod. Ana pa siya sa kuwa. Ma'am, tanawa ko ni ma'am o. Mauni ang picture sa kalsada, ma'am, nga dati na nga kalsada. Unya, nag-request sila dito, ang barangay, nag-request dito sa city, ma'am, nga magpahimo o kalsada, ingon ane, ilani kataas. Noong sa ma'am, nga ilahara mang isumpayan o gamay kaayo pila kamitros sa ma'am, ang kalsada nga daan. Unya, pag picture, ma'am, giapin nila o picture ang kalsada, nga tibuo kalsada, nga na-build na kani adto. Unya, ilang giangkon, ma'am, nga mauna to ang appeal sa proyekto. Oh. Ah, di ba? So, unsay nahitabo ato mga katropa? Wa man to na purso tong reklamo niya kaya namatay man tong barangay official, kagawad to sa barangay. Namatay man kaya takig high blood mga katropa. Wala. Isa to siya ka example mga katropa sa ni pagpangaukaw ba? Mga ghost projects mga katropa sa kalsada. Gikan sa tuang buwis, gikan sa tuang bulsa mga katropa para i-build og kalsada farm to market road aron nga mapadali katropa ang access ato makaisuna ng mga mag-uuma pero gikaw-kaw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Daghan pa ka makit-an karon mga katropa ang gasakay pagkabayo, gakaryada mga katropa para mapaabot ilang produkto. Ang uban katropa dili na lang nila ipa-harvest ilang produkto kay mas mahal pa mga katropa ang transport og pagpa-harvest kaysa katropa sa abot nila sa ilang nga produkto. Pasagdahan na lang ang mga lata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kini nga mga panghitabo, mga katropa, dili ni bag-o na to. Ang labang dili ni bag-o sa ilaha kay nakaabot na sa opisina. Oh. Pero lagi personal interest, mga katropa. Mauni ang mga matang sa mga speeches, katropa, nga gusto nito na to, madungog, mga katropa, sa bakba sa to ang presidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung saan may mabuhat sa vice president, bisang pagmukya, kaya siya taman about ano yung punto. Nasa punto, mga katropa. Kita, katropa, dili tagawas nun. Dili tagawas nun, mga katropa, sa kalisod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili tagawas nun, mga katropa, no, sa kapait kalisod sa kinabuhi, tungod ni ining korupsyon o tungod sa mga kurakot na tong opisyalis.
0: Bullseye!
1: Dili lang katropa about sovereignty ang ato, ang sovereignty ang ato hisgutan kung muhingong taong kalayaan. Kay tuod man katropa nahimot ng gawas nun gikan sa mga mananakop mga katropa apan dili tagawas nun sa kabot sa tuang mga naglingkod diya sa gobyerno nga gahaman katropa o hakog sa kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saon man anato karon diha? Bisa pa unsaon ang istorya ni Vice President Sara Duterte, Vice President lang siya. Gikwaan na manggali siya og tingog. Gikwaan na manggali siya og budget. Og plano pa manggali nga kwaan siya og posisyon tungod kay gayaw-yaw siya. Iba, literally ang Vice President kung wala ihatag ang presidente nga papel ngadto sa Vice President, wa siya mabuhat. Kung dili siya taga-agtingog sa presidente, wala siya mabuhat. Kaya ang papel sa Vice President, maghulat rag kanus ang mamatay ang presidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maumanay ka matura, namara sa Constitution. Maghulat nga mamatay or ma-ousted. Tawag ana, ma-impeach ang presidente mga katropa. Ma-impeach ka na nga. Tanggalon ba sa mga tao ang presidente mga katropa? No, mauro gini papel sa vice-presidente. Mupuli mga katropa as long as the presidential seat katropa is vacant. Maura ginaihang papel.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Loud and clear tadiha katropa sa aglayan. Salamat kayo L. James sa Atraso.
3: Thank you!
1: Good morning sa mga taga-aglayan diha nga nag-antos usab sa kaway agas, way tubig. Morning ka niyong tanan diha.
3: Good morning!
1: Paabot-paabot lang ta kay... ato ang mayor dere sa syudad sa Malaybalay katropa wa wampod natulog mga katropa Naningkamot man atong mayor de syudad sa Malaybalay nga mapadali katropa ang proyekto nga patubig alang sa mga katawhan sa Malaybalay. Kay unsaon man ni tambaluslo sa pundako ning atoang water district dere? Sige rag paningil katropa og above pagyud sa to ang minimum katropa, bisag way agas-agas. Tubig kaning prime water de illegally makasakay bisag second floor sa to ang hinahimutangan. Uya maningil mga katropa, grabe. Di ka kabayad, putlan ka.
0: Bullseye!
1: Diba? Kana, isa man po na sa pagpangaukaw. Oh. Diba? Isa sa na sa pagpangaukaw, mga katropa. Kana bang tagaan ka, katropa, o gadago kayo nga billing, katropa, o niya, uwe, klarong servisyo. Isa sab na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si tagreklamo sa tong gobyerno, pero nasa tong tungkaran, usab mga katropang mga kurakot. Diba, diba, Boss J. Quambo? Tama ko, tama ko.
4: Tama.
1: Morning kanimo diha.
3: Good morning.
1: So balik ta mga katropas pamahayag ni VP Sara Duterte mga katropa.
2: Only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin...
1: Oh, balik na rin. Balik naman rin. Naminaw ko. Sinsya kayo mga katropa. Oh. Ganaan ko aminaw sa speech. Diliingon nga pabor ko ni Sara. Nga nung ganahan ko maminaw sa speech, mga katropa? Tungkol kay naigo niya ba, napunto niya, mga katropa, unsa to ang problema? Araw ng kalayaan, katropa, nakumpara ninyo ang duha ka statement, no? Nakumpara ninyo, katropa, ang duha ka pamahayag sa duha ka dagkong liberes nasud Pilipinas?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang isa, ang presidente, katropa, giday niya ang Pilipino for being resilient, for being strong, steadfast, mga katropa, despite sa kalisod nga giatubang sa nasod Pilipinas, locally, nationally, and globally. Yang na-appreciate, katropa, o nakita niya nga aduna tayo pa naghiusa, lus-lus. And compare, katropa, sa statement ni Vice President Sara Duterte during the 128 araw ng kalayaan, mga katropa. Unsa yung statement? Wala siya nangigo sa gobyerno. Kay even siya, katropa, ang iyang office, her office is not clean. Mamita na nga doon na, katropa, impeachment, bato kanya tungod sa paggamit, katropa, illegal nga paggamit sa iyahang confidential funds kuno.
0: Bullseye!
1: Gitumbok ni VP Sara, katropa, nga dili gihapon tagawas nun tungod sa korupsyon. Dili gihapon tagawas nun, katropa, og wala na to nabati ang pagagawas nun na to, mga katropa. Kay mura na gihapon taong naalipon, na ulipon, mga katropa, sa kwarta. Diba? na uli punta sa problema sa nasod Pilipinas, na uli punta sa kawad-on mga katropa tungod sa korupsyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ngano? Kini bang itong natagamtaman karon mga katropa nga kalisod sa kinabuhi? Dili ba ni pag-antos mga katropa? Matawag ba ni mo nga gawas nun ka? Matawag ba ni mo nga free ka? Nabitaw gitudlo bitaw sa mga institution katropa na be financially free. Daghang mga matang katropa ang apektado tungod sa korupsyon. Daghang mga proyekto ang napornada tungod sa korupsyon. Daghang kinabuhi katropa ang nag-aginod labi na ang new generation tungod sa korupsyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ingon pa si President Marcos mga katropa, ang ipamana nato mga katropa sa ato ang sumusunod katropa. No, kini ato ang kanang nagkahiusa. Huh? Pagka matatag mga katropa and being proud as a Filipino mga katropa, mo ni atong nakabut kani adto katropa na angko natong kagawasan ug mo ipamana nato sa ato ang mga kabataan daw matud pa niya. Pero kung pautan-on po nimo ang Vice President ang sa ato ipamana sa iyaha mga katropa sa mga kabataan. Ah, kanabitaw nga tawagan na katropa, ubos nga literahisiya. Ubos nga literacy mga katropa sa mga kabataan. Tungod mga katropa sa korupsyon. Tungod mga katropa sa pagpugong mga katropa sa tuong kabataan nga makat-on katropa, doon na sila nindot nga edukasyon. Tungod sa korupsyon ka na. Muna itong ipamana sa tuang next generation.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakita ninyong kalahian sa duha ka speeches sa duha ka dagong lideres? Dako kayong kalahian. Ang isa katropa, gisayit niya mga katropa, ang unsa ta ka-proud as kanabang gimana na to ang kalayaan, gikan sa to ang mga bayani. Ang isa katropa, gisayit niya katropa, ang negatibo nga aspeto mga katropa, no, sa korupsyon. Negatibo nini nga impact katropa sa to ang nasod, labi na sa kabataan. Mauna ang kalahian.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw na minaw, asa ka mo tuo? Asa ka mutuo? Mutuo ba ka sa presidente sa iyang giingon nga kitang tanan nagahiusa? Mutuo ba ka sa iyang giingon mga katropa nga gimana nato katropa? Gisunod nato ang kagawasan gikan sa to mga bayani sa to mga kanununuan katropa o gimana ipamana nato ni sa to ang mga sunod nga henerasyon mga katropa? Pagiging resilient. Or mutuo ba ka sa istorya ni VP Sara Duterte katropa nga dili patagawas nun tungod sa korupsyon? Asa diha imong tuuhan? Sige, ayaw pagpakabuta bungol.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pamalandungi mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili na to kinahanglan katropa ang kanang sugar-coated ng mga istorya speeches. Kay kitang tanan nakita nato og nasinati nato nabati nato unsa mga katropa ang estado sa to ang kinabuhi karon. Well, kung dato ka, negosyante ka, unya dili ka affected mga katropa sa inflation, dili ka affected sa kalisod sa to ang panginabuhi. Congratulations. Pero kung ikaw mga katropa susama nako nga pobre, susama nako mga katropa nga nagtrabahong patas, nag-aginod apan wa ni asinso. Itong imsaon-saon o pamarabaho mga katropa, no? Ang ato ang income, gikaunag-una, bayad sa utang, bayad diri bayad dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kana, mabati ni mo, kahibalo kakin sa imong piliun. Anaragin na mga katropa, kung ikaw gabuhat ka diag illegal, well, waka kasabot, waka kahibalo sa panghitabos palibot. Kayo umang ka nagabayad ng taxes, wa umang ka na negosyong tarong, wa umang ka na narabahong tarong niya. Ikaw ang usa ka tawo nga taphaw, naara ka kung nga sama ra na sa kanang mubutar bitaw nga naka sa abstain permente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Naana sa linya? Okay, so ato ang palutson katropa ang atong kauban, ang ato ang news head katropa, kauban ang pagumangkon ni Gov Roque. Na sila karon sa 403rd mga katropa kay dunay gipahigayon nga bloodletting ceremony ang 403rd brigade diya sa Impalambong mga katropa. Dunay kung gusto kamo donate og dugo mga katropa. para makatabang po kasi mo ising katawo. At least na po kay pulos katilingban. Oh, adto dito sa 403rd katropa, pagpakuha nitong dugo. Pakita mga katropang doon ay pulos na imong dugo diha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Uya, taon-taon mga katropa, ato usab nga mapaminawan pa ang lain pang statement ni VP Sara katropa. Kaya, kanalagi, abi kayo nang declare siya katropa, mudagan siya og presidente. Yahaman na nga katungod mga katropa.
4: Tama!
1: Gihinahinay siya og patay, dili literally nga patay. Hindi, mara, gikuan siya ba? Gibusalan siya mga katropa.
4: Tama!
1: Nagikuan siya og tingog, gitapakan ang iyang katungod katropa tungkol sa iyang pag-declare nga mudagan pagka-presidente. Pero matod pa niya katropa, what do siya plano nga pulihan si Marcos?
0: Bullseye! Bullseye!
1: At unang hisgutan, marag doon ay napagod niya katropang Rusto. Ang sunod rin ang baho. Katropang Hanilo, palihog ko ka ng panit sa sayuti niya. Katropa na sa pikas linya si katropang Jonathan Suriano.
5: Live report! Live report!
1: Katropa nga, Jonathan, nakuya pa na ba ka? Katropang Jonathan? Wala lagi ni na-connect. Paabot sa ha, dali lang. Wala lagi ni na-connect siya dere. I-off siguro na ako ne. Atong tawagag balik si Jonathan Suriano mga katropa. Kay katong last year to, nagpakuha mi dugo sa 403rd, nakuya pa man ni siya. Ya. Yeah. Ambot bag nakuyapan man ni tinuod o subang sumangin ra kay para makakatropa oga maati man sa nurse nga guwapa. Dili siya mag-connect. Pasensyahin nyo katropa kay basta live gali ang programa ingon ani gini mga katropa. Live man eh. Kung dili ni live, perpekto kayo. Muna timailhan nga kami dito sa XFM, huwag yun may nag-record o programang ingunanay. Kaya gusto na mo, kada adlaw katropa, unsay mga bagong issue niya. Amo ang mahatod kaninyo mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katropang Jonathan?
6: Yes, katropang Marie, live taro diri sa may 403rd Peacemaker Brigade Propal Marie. Kaya karog adlawah, no? Ipahigayon ang giiguntang blood donation activity katropang Marisikan quarter ni karon na tuiga katropang Maribri quarter dahil na sila magpahigayon o blood donation katropang Marisayon na juta na dugo mo buhay ko so daghan ang inanggan ng dugo katropang Maris so usa sa kini inisiyatiba no nga gibuhat inisiyatiba ang gibuhat sa tungkol sa tuluhan
1: katropang Jonathan Maris.
6: Yes, katropang Mari.
1: Kung nga nindot ang quality mong dugo, dugo mo buhay ko, pero mong dugo nga gidonate diha, dunay isame, murag dugo mo, ikamatay ko.
6: Pero kung man nga katropang Mari, dili man ingon nga, duwet sa dugo karon is pwede na i-donate ni mo sa nanginanglan.
1: Oh.
6: Sa assist man nga sa katropang Mari kung pasado ba siya. So dili, ibutang na to karon dari nga na mag-donate o 1,000 kabag nga dugo, dili man na siya ingon nga, tanang 1,000 katropang Mari, mabutang na tanang dito sa facility kung asan dugo ibang butang. Need pa na siya iproseso katropang Mari.
1: Okay. Mm-hmm. So, kuhaan ka og dugo kar kay katong last time ang nagpakuha ko og dugo, huwag mong kugaingon nga doon ako'y balatian nga madili kong dawaton. Dire-diretso magod, pag human og BP, pag pasado ka na, wakay high blood, diretso kakuhaan og dugo. So, sa laon pa din na nila, ila pang i-check kung kini nga dugo is na doon na ba'y makatakod na sakit. Therefore, ila na i-reject.
6: Yes, katropang Mari, sakto gika. Pag-abot na, kini, pag-humandri, dat-uning dugo dito, kung asa na dat-un, iproseso. Mabito to, katropang Mari, nga, last na, doon na tayo tabangan, magpuhog dugo nga O+, diya sa may polymedic. Need man siya process niya, need man gamitin na lang adlaw, so, moto nga dili siya pwede largo ang dugo, ihatag katropang Mari.
1: Mauday na, katropang Jonathan, nga, kung ikaw nag-donate ka og dugo regular, doon nagi kay card. Kay maura na imong i-present para makakuha ka og dugo dito sa blood bank.
6: Yes, katropang Mari.
1: Okay. Sige.
6: So, karon, dili lang may kasundaluhan katropang Mari ang pwede mo dunit din. Pwede po itong mga individual nga gusto sila magpahinlo o magpakuha o dugo katropang Mari. Kabalo mo kita nga nindot kayo ato ang
1: paminaw.
6: Paminaw kung makuha ang tagdugo. Nindot magi makuha ang tagduga. Dugo ko makaha. So, atong gidasig ang ubano nga mohanhi sa Brigade Katropang Mari kaya karon kamuli pa man giplastar pa kaya nga ito ang mga dugo di Katropang Mari gikan sa BPMC akong pumunta na sa dalo. Sa tagasan ni sir, BGMP ang naingon ganyan. BGMP.
1: BPMC. Lahi ito, ang BGMP lahi po na.
6: BPMC, BGMP ang naingon. BGMP na sa sir.
1: Pero talking about BGMP, katropang Jonathan, sa akong nahibawaan na, doon na po na sila ipahigay nga bloodletting diha ba? Ato mga PDL, ginakwaan po na sila ang dugo?
6: Hindi kayo sure katropa mo rin, pero murag na sila yung programa gahapon ni anak, na sila yung activity anak katropa nga marit.
1: Dili i-appel, katropa Jonathan, dili i-appel tong dugo sa nagadik-adik?
6: Depende sa kaso na, pero depende na katropa mo rin, kaya ambot lang ang drugs mo sunod sa dugo, nung sa iya naman yata.
1: Kaya... nagplano po si L. James Trasong pagkuha daw siya dugo po.
6: Nandito tigil mo po ang dugo katropang Marisa karon. Huwag mo man tayo pamahawaan eh, pero nakabangil man tadaan o santong class ko sa mix katropang Marisa.
1: Tama.
6: Makakaon po taong pan sa dance mix siya. Okay pa niyo. Sa'yo po ko natulog kagabi eh. Marag masog akong pamanay karon.
1: Sa to pa ako, di ko pwedeng magpakuha og dugo kay kulang kong tulog. Pero kulang niya pong tuhog. Kulang akong tulog. Di niya pong ko pwede kuha ang dugo.
6: Depende na kung di ka, isog mo sulok ka o ginawa, di na ka mapras na ako nga matuwad na po. Kaya nga mutan doon ako, karo nga digi ko matuwad, kaya mga ako na baka yung TV ako nakita, Andres, may igon po ko sa TV ron. Murag ulaw kay Nir, may igon sa TV.
1: Hantod, unsang orasa yun hang event niya katropang Jonathan?
6: Ato ning tanaw nga rin katropang Marik, ang I-7, ang monta, ang utala na tayo pwede interview, wala pa katropang Maria itong isipin, no? So, ato na muna itong gustong serong asa sila taman karon dinhi nga magkuha og dugo sa mga kaiksiudan katropang Maria.
1: Kaya si katropang Rustom human sa itong programo, habol daw.
6: Oh, dugay ka na magkuha og dugo. Kaya sige mo nagbalik-balik ang DP.
1: Kisa man ang gayaw niya sa skillet, pagumang ko na ni Gob.
6: Pagumang ko ni Gob ni. Kaya ika-practice sa gimbal, kaya kabalun na siya mag-operate sa gimbal.
1: Kuhaan po siya ang dugo ron?
6: Kuha sa dugo ko, tanag siya, pwede mo na makuha ng hangover. Delikado ani, mapasa yung dugo dito sa dulo sa lahubog, matakdan yun. Katropang katropang nga Maris. So karon sa tong paghulagway dito katropang Maris.
1: Katropang Jonathan, so dili na siya para sa mga sundalo, lakip na ang tawagan ni publiko nga nakadungog. Pwede mo anha diha.
6: Yes, katropang Maris.
1: Naabaday ka na nga grocery niya human.
6: Murag kuan ra siguro ni, murag arsal magluga ni gitlog sa katropang Maris.
1: Si katropang Hanilo magbakuha pud siya og dugo kay human og kaon ang muudlis sa kanalamiang sa bawong tinulang manok ni katropang Michael Recabo. Pakuha may dugoon niya, apel si katropang Rustom.
6: Tulos, kanang manok niya, lahat sakripisyong makila na, tulos sila galakad.
1: Mau ba? Wala-wala imong signal, katropang Jonathan.
6: Kanang manok, anas Michael, tulos sila kabok. Siya, ang BPSO sa Barangay Kasisang, o ang Tagayas Manok. Kanang tulog sila. So karon katropang Mari, no, sa itong paghulagway, doon na po yung mga pipila ka mga sundalo, no, nga niabot to rin, maragikan sa mga laing unit katropang Mari. Inahinay na po nga gina-check sa tuwang mga kasundaluhan nga mga sa medic, aron pagkuhaan o mga BP katropang Mari, ayha mo proceed dito sa sulod.
1: Tagaay ko ka ng, katropang Jonathan, tagaay ko ang feedback unya kung ubay-ubay ang mga gwapong mga sundalo nga mga single, kaya unya rapong kumuan ha.
6: Sa pagkakaroon ng trupang mga kumakita diri, gwapo pa may ani gamay kay uniform lang sila, pero palagway, gwapo may.
1: Naminaw, naman na sila di, sige.
6: So, maro-tisi nga di. So, karon nindot, ato kong lakpitan ng trupang Mari, ang baguhay lang ang turnover ng covered court sa top C-pick. Pick ba to? Karon nindot na, kay pwede na ka makapikil ball.
1: Gali katropang Jonathan, doon na sila. Pali ko kuha og statement ni S7, ni Major...
6: Dandasan.
1: Dandasan. Kay doon na sila, gipahigayon niya nga pickleball tournament. Unya, fan, kuha na siya ka ng, doon na sila sponsor ana nga usa kadako nga mining.
6: Murag, ang kuha ng sponsor ni katropang Marik, katong isa gani ha, gatong gapang hapag direktabang katropang Marik, nakalimot ko sa itong nga mining. Pilsaga.
1: Palihog ko og interview po kay si makaingon sila ba nga Uy, mga sundalo, mo ni resulta basta wa na NPA, magdula-dula na lang. Dili, doon na purpose. Doon na purpose ng pickleball.
6: Murag kwan to ila, apart to sila hang activity, kan ramo na sila ay sports space ba?
1: Oo. Oh. Na doon na sila ay, kumbaga ka naman kung katropang Jonathan, makapadugang na katropang Jonathan sa ilahabang, tawag na to, kanang pangandam sa ilahang kusog. Siyempre, exercise man na, no? Lokomotor. Eh, kaduha katropang Jonathan, camaraderie katropang Jonathan, no? Panaghiusa, panaghigalaay katropang Jonathan, panagabot kay, kana sila, bisan o kauban na sila sundaro, para sa uniform, pero talagsa na sila makita.
6: Ah. Yes, katropang, yes, katropang ka, Marike. Lalahi mo sila assignment.
1: Lalahi assignment, lalahi o unit mga katropang niya. Katulo, kung doon na yung mga bangi, doon na yung mga kasuko, kaning opisyalisan eh, gagadako o raning mataan eh. Oh, ana ba? Ah, doon na yung kasuko, diha, nang matuldukan katropang Jonathan tungkol sa ilahang dula. Muna nga yes, importante.
6: Oh. Mapura, dapat magdula kung pikin po, labi na gabay. Siksika. Oh, epic kick. Wala mo gini pinagaw. Tanaw ko na magdilag pickleball na sexy kayo.
1: Oh, sexy. No, mao bitaw na katropang Jonathan nga kini bitong pickleball kaning fun run di ko mo apil. Ngano man, makita man gud nako nga panindutay og outfit, panindutay og brand niya, pa sexy hay pa puti ay. Unya kita nga dita puti dili hamis, dili na ta magtuga-tuga.
6: Pero madaog bang gapon ka kay mura man japon ka runner.
1: Oh, runner og bukton og kanang bagtak. Katropang Jonathan, kanang ipahigay nga blood donation activity. Kana siya purely kalihukan ba na sa 403rd or ang ato ang BPMC or other government sector ang nitap sa ilaha?
6: Partner ang BPMC katropang Mare o niya appeal po ang 10ID ni. Mugin ang kalihukan activity sa sundalo sa katropang Mare every quarter.
1: Appeal ang 10ID?
6: Ano na kung sa ilaha sa pika sa 10ID? Appeal
1: for
6: me?
1: 4ID siguro.
6: For ID.
1: Oh, for ID ko na, kumbaga murag simultaneous ni siya nga blood donation activity sa tanan nga mga division and the under nga mga brigade and battalion siguro.
6: Yes, propaganda, Marie. Oh,
1: naba tong amigo diha nga si Sarge Calma?
6: Kapag karoon ko pa nato nakita ang taga third CMO katropaga Mario no diri sa mga nga atong himutangan katropaga Maris.
1: Bossing gipahuway pa ang kwan ato nang over guro.
6: Kamo na tong initial nga report kalabot didig nga ipagayon karon nga adlaw nga blood donation katropaga Mario sa tong sundaluhan diri sa May 403rd Infantry Peacemaker Brigade katropaga Mario at mga tropa. Kana na to nga ligon kanuna itong panglawas ato ni balik-balikon ibos nato atong immune system binaagis pagtumar og santon vitamin C gikan diri sa 403rd brigade katropang kauban si katropang Dave Generalaw alang sa nakiusa Filipino para sa Pilipinas katropang Jonathan Lee Soriano sa programa ka Bullseye
1: live report. Dayang salamat katropang Jonathan Soriano sa imong report. Mga katropa ha, ongoing, mga pagsugod katropa sa blood donation activity sa 403rd Brigade katropa na sa Impalambong. Kung gusto mo nga musalmod katropa, magpakuha og dugo. Again, para marin nyo na yung dugo, mailis dan og bago mga katropa, no? Ikanuha, makatabang ta sa nanginahalan og dugo katropa. Kay kana, dalon mo na sa BPMC, kasayo ta mga katropa. Nga daghan kayo na ospital diha, nga wa po'y mga kwarta mga katropa og nagsalig po sa gobyerno, mga yung dugo. At is ikaw, nahimok ang bayani, nakatabang ka katropa sa kinsa man ang malapatan, mataptan sa imuhang dugo, mga katropa. Antot para unyang hapon, at tulang mo sa 403rd Brigade sa Impalambong, mga katropa, na managate, mga pwede mo sulod basta-basta, ignore nyo, magpakuha mo uga dugo, mga katropa. Mami Jose, magpakuha ka ba ng dugo? At ang oras katropa, alaso 8:47 sa buntang. Gamay na naman itong oras. At sa nang lapbitan mga katropa, hisgutan ito niya mo at magpakuhag dugo sa abe. Ang kanimagong paglapot sa dugo mga katropa, kana paglapot mo na hinungdan sa high blood pressure mga katropa or hypertension, na pwede ka nang muhatod kanimo mga katropa sa cardiac arrest, no? Heart failure mga katropa. Kaya paglapot magod imong dugo niya, doon na kay high blood mga katropa, no? Pwede katropa nga maapektuhan ang flow sa dugo ba sa imuhang mga ugat.

0: nga mas epektibo. Kung doon na ka na high blood pressure, nindot ngayon mo uning maintenance mo mga katropa, no, pwede nimo pamahaw, panihapan, uto panihapon, kung makayara sa tuang nga bulsa. Importante katropa nga doon na kay maintenance nga dili synthetic katropa nga dili makadaot sa imuhang atay. Ha, utroho na ko ha, Xanthon plus gold mga katropa, or Xanthon plus capsule, himo ang parte na sa imuhang nga kinabuhi mga katropa. Himuan na nga food supplement. Balik na taot-taot mga katropa sa tuang nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Wala katropa ako si Bung Algabre. Ano na ako'y gabate sa kong lawas? Kung ba ganit, maglisod akong sakay sa akong motor. Kung ugaling, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sige po paminaw sa umang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Xanthon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hantod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Xanthon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa kamo ang makagamit. Gamit na sa Xanthon Plus Gold. Reaksyon niyo ko. Nakamu mismo makapapatuon sa epekto niyo.
2: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: bawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag-Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tapdanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tubar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? O saan na adik to?
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat ka.

0: na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par!
8: Exciting!
9: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mayong nga buntag diha. Once again, Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Good morning!
3: Good morning kanimo diha, Kagawad.
4: Good morning!
3: Ako sa nitarungon akong buhok, mga katropa, kay mura magilayog, mga katropa. Pasensya, pasensya. Anak ko ni Mami Jose, Mami, magpakuha ka ba ng dugo? Di ko, manager. Ay, taga San Fernando, Bukidnon. Dahil si Ma'am Resmalen Lubido. Good morning sa mga taga San Fernando, Bukidnon.
4: Good morning!
3: Salamat ka, ayaw, Mama, sa imong pagtanaw, Ma'am.
4: Thank you!
3: Lasin doon na kay gulay diha baligya, Ma'am. Wagi ko diha karong Friday. Ito nang paliton. Limitan lang akong balig 1,000. Baligyaan pa lang kung sinako ano yun. Impas yun. Ma'am Resmalen, basin doon na kay mga tanong diha ng mga gulay. Itong paliton na, Ma'am, ha. Good morning diha ni Michaelan Malvis Romero all the way from Hong Kong.
4: Good morning!
3: Dahil kay salamat, sister, sa imong pagsuporta sa ito ang programa kanunay.
4: Thank
3: you! Lord, ipalayo mo ako sa usaping politika. No choice ka. About politics ang topic natin. John Lagrada. Sorry. John Lagrada, diha usab kang Gama Sabuang, Jessica Gonzalez, Ronnie Narciso, kang Golin Joy Mandalisan. Salamat sa pag-follow sa ito ang Facebook page.
4: Thank you!
3: Salamat usab sa pag-react sa ito ang streaming.
4: Thank you!
3: Salamat kay kaninyong tanan, ha? Sa mga naminaw diha sa ito ang pinag sa ito ang application. Diha kayong salamat. Good morning kaninyong tanan diha mga katropa.
4: Good morning!
3: Ato ipadayo ato isgutan ng kaganihan mga katropa nga ito ang gibihan before ta nag ads mga katropa. Kaya itong ipaminaw matong statement ni VP Sara Duterte mga katropa, no? About sa, or ipahigayon mga katropa, atol sa ika-128 na araw na nga kalayaan, nagpahayag siya mga katropa, nagpaabot sa iyahang simpatiya ngadto mga katropa sa katawhang Pilipino tungod lagi kay matod pa niya, dili pa ta fully gawas nun yun mga katropa. Dili ta gawas nun tungod katropa, naputos kita sa korupsyon. Naulipon kita sa korupsyon mga katropa, ugili kita gawas nun katropa, gikan sa mga kamot mga katropa, sa itong mga elected officials nga nagpanamastamas ka na to, labi na sa itong treasury, sa itong kaban mga katropa sa nasod Pilipinas.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Mauna ang tumong, ang mauna mga katropa, ang unod mga katropa sa iyahang statement. So, doon na pa na isumpay mga katropa. Kay lagi si VP Sara Duterte katropa giligaran nga always against sa tuang presidente mga katropa. Kinsa may giunhan. Di ba ahan ni nagsugod katropa, di ba katong giimbestigahan siya mga katropa sa iyang confidential funds tungod kay ning exit siya mga katropa ning bulag siya isip gabinete sa tuang presidente.
6: Tama.
3: Di ba dito na siya nagsugod? Doon ay statement katropa si Vice President Sara Duterte katropa mahitungod ni President Bongbong Marcos mga katropa.
7: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang biya si BBM. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line. Ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution.
3: Tama.
7: So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra-constitutional means.
3: Tama, tama.
7: No,
3: tama.
7: To overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan kasama na ang Pangulo ay malasindikato sa pagnanakaw. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala.
3: Kasama ang presidente daw ha, kasama. O, muna iyang statement mga katropa. Gidiscourage ni Vice President Sara Duterte katropa ang mga katauhan nga dunay plano katropa nga kanabang muadto sa Malacan niya ang sulungon ng presidente. O sa may buhaton na mga katropa para matapos katropa ang paglingkod ni President Bongbong Marcos. Giklaro ni Vice President Sara Duterte nga bisan siya dili siya ganaan-ana against siya ni ana mga katropa. Kay gusto niya katropa hangtod sa hangtod katropa hangtod mo man ang termino ni President Marcos. Makita sa mga Pilipino daw unsa daw siya mga katropa. Unsa siya kabulok nga presidente? Ha? Unsa siya mga katropa ka walay buot nga presidente? Ha? Mao na ihang gusto mahitabo mga katropa. Kaduoy po ni President Bongbong Marcos. Paboto na to ang tubag ni Auntie Claire ani. Ah, paboto na to mga katropa ang tubag. Si Auntie Claire no tan-aw na kunya mura siya girlfriend ni Marcos kasi giraga ka ng protector. Dili na siya mo istorya katropa kung unsa ang word katropa, unsa ang ipaabot ni Marcos. Gay istorya siya mga katropa mura siya asawa. Mura ba kanang di ba kabantay mo kanang dunay kontray mo hang bana, di ba ikaw asawa tagawtaw ka? Wala ba nang gini mo na imong bana, bahala pag sayo. Malakingon anak na hitabo ni Auntie Claire mga katropa.
6: Tama.
3: Una nga, si Sara mga katropa, si Vice President Sara Duterte, iyang gi-discourage, paminaw mo diya sa mga nagplano diya mag-rally. Iyang gi-discourage katropa, ang katawang Pilipino, sa pagbuhat o dili maayo katropa, sama sa kanang pagsulong mga katropa dito sa Malacanang, or pagbuhat o kanang dili maayo para ma-end ang termino ni President Marcos katropa, dili siya gusto anak. Na gusto niya katropa o kanang freedom kalayaan. Elected official man si Bongbong Marcos. Then hayaan nato ato ang pasagdaan katropa nga mahuman niya yung termino o matarong niya katropa ang dagan sa nasod Pilipinas. Basin dahil mga katropa sa katapusang bahin sa iyang paggalingkod mga katropa no iyang mahiusa kining mga senador.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Pero katropa, gusto po makita ni VP Sara Duterte katropa makita sa mga katauhan kung unsa katropa kagarapa lang ato ang presidente. Iyang gibanggit, siya nagbanggit katropa. Kining korupsyon mga katropa, dili lang ni trabaho sa usad sa isa kasanga sa gobyerno. Siyempre kung ikaw presidente ka, nasayod ka ngayon na nakakorap di mga katropa, labi nag imuhan ng igagaw di ha. As president, doon na kay tingog mga katropa, nga tapuson kining kagubo, tapuson ang korupsyon. Pero kung wala kay buhaton, mabuto nang ingon ni Sara Duterte, gusto niya nga makita sa katawang Pilipino, unsa siya kaway buot, kaway pulos nga presidente.
8: Bullseye!
3: Mauna ihang gusto mahitabo. Then see you on 2028, dayon. Kay, mao man ay nakita sa tuang Vice President Sara Duterte katropa nga mga rason, nga nung wagita ni usad mga katropa, no nga nung dunag yapoy mga kakulangon despite mga katropa sa trillion of pesos katropa, nga tuang hulam gigas sa laing nasod.
8: Bullseye!
3: Despite katropa sa mga allocated budget mga katropa, no allocated budget mga katropa nga gibukbo sa gobyerno sa matag departamento katropa. Education. Di sa infrastructure, sa health. Ha, bisan pa katropa og ihurot siguro na tong pundos Pilipinas kung dunay mga kurakot. Dili og dili gyud mulambo ang nasod Pilipinas.
8: Bullseye!
3: No? Lain pa. Ito apang palauman katropa ang statement ni VP Sara. As long as ang ato ang presidente katropa, walay tingog ni ik. Bisan man lang ang pahiwi-hiwi sa bakba. Kung dili niya nabuhaton mga katropa, no? Aron nga paggangon kining korupsyon sa nasod Pilipinas, dili og dili kita mo asenso.
8: Bullseye!
3: Oh, bito na nang gawas, bito na ang ato ang giingon bito katropa. Musugot ba mo? Kamu mga katropa? Musugot ba mo mga katropa nga atong ibulag ang Mindanao sa Luzon o sa Visayas? Sa kagubot sa tong nasod Pilipinas? Ha? Musugot ba mo nga ibulag na to ang Pilipinas naman? Ibulag na to ang Mindanao?
8: Bullseye! Bullseye!
3: Dunay mga komento mga katauhan rin mga katropa. Ingo pa si Micaela Almalvis Romero sa iyang comment sa to ang pulso ng katropa, oh. Yes, it's time for Mindanao to be known, to be known in the world, and not just a shadow of the oligarchs. Matod pa na niya. Doon na pa'y komento dere si Jan Antipuesto. Yes, naman. Sugot kaayo mi nga ibulag ang Mindanao. Yes, oy, food basket mi sa midiri sa bukid nun. Di mi magutman. Matod pa ni Alcover Langge. Dapat ang mga DDS pamalhin mo sa Davao. Ayaw damage ang tanan taga Mindanao. Dili siya musugot katropa nga ang Mindanao himuong ibulag sa Luzon ug sa Visayas. Katura daw mga DDS mabalhin og Davao. Naabgik gumentan po ni si Michelle Ann man to. Gigumentan po si Michelle Ann dere ni Andy Aya og imuhaning Mindanao. Gubuta. Kau tag iya sa Mindanao? Nangutahan na raman nag-uyon ba? Si Mang mangkagtubag. Di mo balhin bukag Luzon? Ikaw balhin sad ka sa Manila, sakop man kang bangag, uban mo dito ni Subiri daw. Gabasa na kong komento dari mga katropa. Actually, kung ato agining basahon tanan katropa, daghan kayo kay kininga post na to katropa ni Ani og 40 ka share o 297 ka comments mga katropa. Ako lang gibasa mga katropa, baka tumitaw nga mga nauna. O katong makita katropa nga majority gid sa katawhan katropa gusto nila majority sa taga Bukidnon, taga Mindanao gusto nila ang Mindanao ibulag sa Luzon o sa Visayas. Di man unta ni dapat atong buhaton? Di man unta ta dapat makahunahon ang ingon ani mga katropa? Pero lagi tungod kay kita mismo na bati nato mga katropa ang kakulang og paghigugma kanato mga katropa sa tuang gobyerno tungod kay ilang personal nga interes ilang giatubang ilang giunahuna na wad-an kitang pag-asa.
8: Bullseye!
3: Mura bang o kung dili ninyo ni matarong ato ang gobyerno, kami dito sa Mindanao, maghimo bigam ang gobyerno kay basin o muasinso pa mi.
8: Bullseye!
3: Yun na naman kung kinahanglan ato ang palauman ba, dito magbinugo. Palauman ato mga katropa, nga nung dunay mga ingunanin ng mga statement. Candy G, maayong buntag. Ba'y buntag ka ni mo diha?
4: Good morning!
3: Yes, uyon kaayo. Kinahanglan, exclusive rami diri sa Mindanao. Lahi pod ang Visayas kay naaman ang Leyte. Diana si Romualdez dayon sa Luzon na si Bangag. Uyon me ang pangutana unsaon nato paglahi nga dako pa man kaayo ang proseso. Kung ibulag ang Mindanao sa Luzon o sa Visayas, unsaon pagbahin-bahin sa utang sa nasod Pilipinas? Di ba? Mga bright kayo ni sila. At yung mga commenters, mga katropa, mga bright, tagdang isang mga panghuna-huna.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Lisuda po ani, oy. Mu-abroad na lugar ta sa pag-adto na to sa Bohol, Cebu, Manila. Mahorot kayo itong oras karon ron. Unsa may magsunod ng programa. Wa man Lunis man ron. Bisag asa man na ay korupsyon na agali na diskubrihan nga buaya sa Malaybalay.
8: Bullseye!
3: Naadi, oy? Kinsa ni Altia? Naada na diskubrihan nga buaya sa Malaybalay, mga katropa. Kinsa kay buaya diri? Kaysa itong pagkahibalo diri, mga katropa. Bawal ba yung under the table diri sa pamunuan, mga katropa, ni Mayor Warren Pabilyaran? Ato mga biddings diri katropa, ipaagi ginaog live bidding mga katropa, live sa Facebook.
6: Tama.
3: Bawal ang under the table, may insultuhan gig kag imuhang sulayan og under the table lang ato ang mayor dere.
9: Ayokoy, matatakukot.
3: Sos kung pwede pa lang sa una raunta ibulag ang Mindanao. Maayo pa para sila ray bahala sa ilaha sa Luzon daghang kupal ng mga animal.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Taga Mindanao di ay ka, o yun sab ko kaayo. Naiuban ka tropa nga, sobra pa sa uyon! 100%! Bulag na ta, oy! Wala na ko nahigugman nila! Mga, Kumbaga, mga comment sa mga katauhan, mga katropa nga, iagi na to og joke, pero kini, mga katropa, ang tinuod, mga katropa, nga kanang saluubin ba, unsa na silang dughan. Kaya kung hisgutan itong politika, mga katropa, unsa na sa itong dughan, maupo na ito nakita, manggod, nabati na ito ba, nadungog. Maupo na ito ang naabot sa itong huna-huna, mga katropa.
8: Bullseye!
3: Sa kadaghang linog o baha sa Mindanao, galisod pa ang mga tawo, politika, gihapo naa sa inyuhang utok. Pag-undang mo, oy, mura mo mga buang-buang. Ha? Tungod anang inyong gi-idol nga gitawag ang Ginoo og stupid, lantawa, baha og linog ang natagamtaman sa Pilipinas. Undang mo anang inyong mga kabuang intawon. Komento na niya. Kana maunay pinaka the best nga solusyon karong panahona para sa Mindanao. Uyon para di na sila kakaon sa ato ang produkto gikan sa Mindanao. Naapoy usad rin, uyon, basta dili mamuno ang mga Muslim. Oy, gabasa ko ha, gabasa ko komento. Dili na ako ang comments, mga katropa. No, nagbasa ko komento sa tuong pulso, mga katropa, nga sa kagubot sa nasud Pilipinas, uyon, baka nga mubulag ta sa Mindanao, ibulag ang Mindanao sa Luzon of Visayas. Muna kong gibasa. Daghan pa kayo na eh, mga katropa. Ano, sa sunod na put-adlaw na to ni ato ang ipasibaw, mga katropa. Wala tong oras, alas 9:19 sa buntag, mga katropa. Ato sa nga palutsun na mga balitang nakalap sunod sa 24 oras.
10: XFM Report.
3: Atong paminawan ng mga balita, katropa, kay Basin Oga, imuhan ng pamilya. Di ba kasunod nga higala, nalambigin sa itong mga balita.
10: XFM Report.
3: Una sa itong balita, mga katropa, matod pa Bukidon, Gov. Roque, nanguna sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. At ang hibawon ang kumpletong detalye pinagi ni katropang Hanilo Tabios.
10: XFM Report.
11: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio Roque sa trust and job performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Base sa resulta sa Boses ng Bayan o Index of Governance Survey nga gipagawa sa RP Mission Development Foundation Incorporated kon RPMD nitong Hunyo 13 hangtod 14 ning tuiga, si Governor Roque maoy nakakuha sa labing taas nga rating sa tibuok Region 10, kinsa nakakuha og 79.4%. Gisundan usab ni Misamis Oriental Governor Juliet Oy nga adunay 77.8%. Ana sa ikatulong pwesto si Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal nga may 75.7%, samtang ikaapat si Lano del Norte Governor Khalid Andimapuro nga adunay 73.2%, og ikalima si Camigan Governor XJ Romualdo nga nakakuha og 68.9%. Gikatahong nga gihimo ang survey gikan Abril 1 hangtod 8, din moabot sa 5,000 respondents ang ginterview may tungod niini. Hinoon bisan sa ranking, nakapasar ang tanang opisyales sa 55% nga governance benchmark sa RP Mission Development Foundation Incorporated. Nagpakita usab ang resulta sa survey nga ang mga botante sa Northern Mindanao ginabase ang ilang evaluation sa mga opisyales sa ginahimo niini sa matag probinsa kaysa ginadapigan sa politika. Mga katropa, para dili ma-stress og dali kapuyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Anilo Tabios, XFM News.
10: XFM Report.
3: Atong pakpakan! Ang ato ang gobernador, mga katropa, amahan sa probinsya sa Bukidnon, na Governor Onel Roque. Congratulations! Og daghang kayong salamat, Gov. No, sa imong tinuuray nga pagservisyo sa katawhan sa Bukidnon.
10: Thank you!
3: Kinsa may mga mag-uumang wala nakita ang servisyo sa itong gobernador. No, grabe pa panikamot, katropa, aron ang dili lamang sa proyekto sa infrastruktura, katropa, ang giyag-giyag sa itong gobernador. Lakip na, katropa, ang pagtabang, mga katropa, no, hugot nga servisyo alang sa mga mag-uuma. O pinagi sa pagtudlo, mga katropa, o mga bagong pamaagi sa farming. Nung istadihan gina, naabot o Vietnam si Gov para lang maistadihan, katropa, o sa pagkabot, katropa, ang kinang perfect nga pagpanano, mga katropa, o pagproseso o kape. No, daghan kayo, baga kayo, mga katropa, nga to ang kayutaan sa Bukidnon, apan katropa, kulang sa pag-ugmad, nga naman. Tungon sa presensya sa mga NPA, And finally, katropa, no, i-declare na lang nato mga katropa, bisag upang i-declare sa militar, na in paying free na gid mga katropa ang bukid nun, nga naman. Ngayon nga ito, makaigsun ng mga lumad katropa, no, nakabalik na yun sa pag-ugman sa ilahang kaugalingong yuta, wala na yung magsamok-samok, ang magsamok-samok pa kanila. Free na silang gaugman sa ilang kayutaan mga katropa, inubanan ka na sa pag-guide, giya katropa sa tuang gobernador, sa tuang gobyerno mga katropa. Nagamit na base pa na sa iyahang statement katong gi-interview na to mga katropa, lapad kayo ang yuta sa Bukidnon. Kana galing magsuroy ko doon na natay nindot kayo nga kalsada tungod sa farm to market road, pero makita na ko left and right hawan kayo ang palibot. Muna nga naningkamot ko nga matagaan gud og pagtagad kining farming pag uma, kay wala naman tay hulga sa insurhensya karon. So, maka-focus na nga itong makaisun ng mga lumad nga ilahang mapenetrate, ilahaging matiman ang mga yuta. Mauna mga katropa ang kaanindot mga katropa karon. Mauna nga ito, suportahan. Undang sa taog, sige, pamikir sa ito ang local government katropa. Kay bisag unsaon sa gobyerno nga punta dagan. At ang tabangan katropa nga magmalampuson katropa mulambo kini nga programa sa gobyerno.
6: Tama.
3: Labi na karon nga recognize katropa nga isa sa top working governor katropa si Governor Onel Roque. Kana na pamatuod katropa nga pinagi sa mga serbisyo sa gobyerno, pinagi sa iyang tabang katropa, dili lang iyang tabang kundi tabang sa iyang opisina mga katropa. No, nabati na paabot kana mga katropa ngadto sa mga katawhan. Especially sa mga lumad mga katropa, kay ang kinimang ko nga coffee farming og ano cacao farming pud mga katropa, ang tumong niini sa ato gyud makaisunan nga mga lumad katropa makapahimulos niini.
10: XFM report.
3: Sa laing bahin sa tuang nga report na mga katropa, hubog nga foreign national arestado human ng hasi o vendor o gamisukol sa mga kapulisan dito sa Siargao. Detali katropa, pinagi ni katropa ang level o kaya nanukadgikan sa XFM Agusan.
10: XFM Report.
12: Na karon sa silda ang usa ka langyaw kon foreign national human kini manghasi sa usa ka babaeng vendor ug misukol pa sa mga otoridad dito sa Barangay 3 General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte niadtong kadlawon sa Sabado, Hunyo 13. Wala gipangalanan sa mga otoridad ang maong suspitsado apan base sa investigasyon sa General Luna Municipal Police Station nahitabo ang insidente bandang alauna imedia sa kadlawon diin giingong hubog ang suspect ug kalit lang nga gilabay ang upo sa iyang sigarilyo ngadto sa naong sa biktima human daling gireport sa usa ka concerned citizen ang hitabo ngadto sa mga pulis nga nagduty duol sa Siargao Beach Club. Naabtan pa sa mga otoridad ang suspect nga agresibo kaayo, namuak og baso ug nagsinggit-singgit og mga bastos nga pulong. Sa dihang gisulayan na kini pag-aresto sa mga kapulisan, misukol ang langyaw og daling midagan hinungdan nga naginukdanay pauna kini una malampusong nadakpan. Nadakpan ang suspect pinaagi sa hiniusang koordinasyon sa General Luna Municipal Police Station, First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company og mga sibilyan nga mikooperar sa operasyon. Bisan pa man og ana-ana sulod sa istasyon sa pulis alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon, nagpadayon gihapon ang pagsukol ang suspect og wala kini mikooperar sa mga legal nga pamaagi sa mga otoridad. Gisiguro sa General Luna MPS nga hugot nilang gipatuman ang standard operating procedures sa pagatubang sa maong insidente og nagandam na sila karon og tukmang mga kaso batok sa maong langyap. Nagpahinumdum usab ang kapulisan ngadto sa publiko, local man or turista nga seryosong respetuhon ang mga balaod sa Pilipinas, mga lokal nga ordinansa ug ang katungod sa matag usa aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran ukay XFM News.
10: XFM Report.
3: Daghang salamat katropang Lemuel ukay live or nanukad mga katropa gikan sa XFM Agusan. Mo na kung giingon ka ganyan mga katropa, no, sa pagbasa pala nako sa headline. Dili man gud bag-o nga problema diha sa Surigao mga katropa kining mga langyaw. Tungod kay grabe kasikat ang Siargao katropa, unya mahal na pud ka ilahang mga baligya diha ron. Pang foreigner na ba? Kumuha to ka og Siargao, mura na kag naa sa lain nga nasod. Unya ang mga locals dito mga katropa, ang ilahang reklamo is invaded na ilahang personal nga mga property. Invaded ilang personal dito katropa nga kinabuhi. Mura sila og gihimong mga atsay mga katropa, no, gihimong mga katabang aning mga foreigner.
13: Oh
8: Bullseye!
3: Mawid na itong nag-post na din Lostre, mga katropa, no, calling the attention of the tourism, mga katropa, no, diha sa Siargao, sa Surigao, mga katropa, kay dili na maayo ang panghitabo dito. Oh, tungod siguro nakakita, sala po na ito ng mga Pinoy, nga naman. Kita man good, nakakita kong afam, ah, halos mutila, taglubot. Muma na tinuod, kaya ang tanaw na to sa afam, kwarta. Ah, diba? Ay, mukasuko na ako, kamatuura na. Basta gali, afam atong katubang, bisa dita kahit balo mag-in-English, katropa, maningkamot, gita. O ya, magpakuan kita, kanang magpahumot, gitag taman, basa atubangan sa afam, no? Magpabilib, ta kayo. Bisaya man ta, so dilita believe. Magpabilib kayo ta, mga katropa, atubangan sa afam. Katanaw na to sa ilaha, kwarta man. So kita mismong katauhan, kita ang maghatag sa ilaha, mga katropa, o tsansa nga dilita respetuhon.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Mao niya nga kita may lokal, ibutan ako nga ako, kay Pinoy mangko. Ang kanang seashore kadagatan na nag-iyaan na gobyerno. Kitang mga katauhan, no? Walay private entity na nag-iyaan na, mga katropa. So bisan ako, i-consider na ko akong self, katropa, nga isa ko sa na nag-iyaan na free, libre kung magamit anang seashore, diha. So kita nga Pinoy, kita may mga Filipino, kita unta ang, kita ba, katropa, ang magbutang og boundary. No, dili kay nabaghuan tang tanan, tungod kay naghatag og income ng mga afam, bisag dili nakarespetuhon, sugot na lang, hantod na anda na, mga katropa, nga wala nagrespeto ang mga locals diha sa Siargao. Wa nagirespeto ba? So, kita mismo, magod, atrohon ako, kita mismo naghatag ta og tsansa ni ining mga foreigner, katropa, nga dili ta respetuhon.
8: Bullseye! Bullseye!
3: Ba, mukitiw, palakpak man ang mga petals dahil diha mga babae, makita mo ka pa? Ha? Tanaw na yung sagot sa kahirapan? Kamu mismo, naghatagan na nilang, kaya nga no, kaning mga foreigner, magto og lahing mga nasod. Nga nung lahi ilang respeto dito, og respeto nila sa inyo, ha, diha?
8: Bullseye! Bullseye!
3: Dili man ni mo atong topic unta, pero makalagot man gud. Pero congratulations gihapon, no, sa tuang local authority diha sa Siargao, kay ilang gipatuman gihapon, katropa, what is the right process para, katropa, nga mahamtangan, no, matagaan po ni og election, katropa, kini nga foreigner. Sa niyang kaglabayan kag upo sigarilyo adtong Davao, sulayin as Davao, tingala magdi na ipaslak sa imong baba ng upo sigarilyo. Depende na gina sa lugar. No, di ba, nga naman, other places can be respected. Nga nung ang laing lugar, respetuhon man nila, mga katropa, why not Siargao? See the difference, mga katropa?
8: Bullseye! Bullseye!
3: 9:30 atong oras! Uy, salamat kayo sa inyohang pag-uban ka na ko sa tuang programa, mga katropa. Dagan kayong salamat.
4: Thank you!
3: Doon ay pahabol di ang follower si Arlene Dilema. Salamat kayo di Arlene Dilema.
4: Thank you!
3: Paliw ko, katropang Rostom, sa tuang katropaleta, katropang Rostom. Maga katropaleta ta. Wala man rin nakabutang, ahaman. Wa man nabutang. Wala na butang, katropang Hanilo? Katropang Hanilo? Hanilo, wala na butang? Ang PIA? Sige, buhati na lang na, katropang Rustom, og ganang posting. Dili sa YouTube, sa Facebook page na to. I-post na lang kay madugay ta. Darita sa to ang katropaleta. Mga katropa, katropaleta sa ta. Paliw kong prepare sa to ang katropaleta, diha, katropang Rustom. Oy, painom-dom balik, mga katropa, ha? Painom-dom balik sa mga taga Cebu o sa mga enthusiast, katropa, sa fun run. Doon ay ipahigayon ang Windsor, mga katropa, nga color run sa 2026 or color run 2026, mga katropa. So kung mo-appel mo, mga katropa, sa Windsor color run 2026, ipahigayon karong July 18, katropa, 2026. Alas 3 ka daon sugdan, hantod onwards na, mga katropa. No, starting point na dito sa City Dumari, mga katropa. So pili ka lang unsa imong gusto nga apilan, na duna sila kapilian, katropa, nga 6k, 12k o 16k, mga katropa. Og ang pinaka interesting kay niini kay duna kay chance nga makadaog og mga nindot nga mga papremyo. So unsa man nga mga papremyo, mga katropa? Basin ikaw na ang makadaog sa brand new nga Honda Click 125E4, mga katropa, nga motorsiklo. Oy, ka-amazing niini. Nya, doon na po upat ka iPhone 17 ipanghatag, upat ka MacBook, mga katropa, Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless nga headset, upat ka Huawei, katropa, nga Watch Fit 4 Smart Watch, mga katropa, upat ka JBL Go for Speaker, upat ka Huawei nga free buds ug daghan pang mga papremyo. Oh, inani ka amazing katropa ang Windsor Color Fun Run mga katropa 2026. So kung gusto mo magpa-register mga katropa, bisan dili ka taga Cebu unya gusto ka mo appeal, pwede ka katropa magpa-register dito sa booth mga katropa di kung taga Cebu ka, sa booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hantod na Sabado mga katropa. Unya kung outside Cebu ka, pwede ka magpa-register via online, pangitaan mga katropa ang Windsor, Winzir sa ilang Facebook page katropa ang Windsor, or bisitahan ilang official website nga winzir.ph mga katropa. So grabe ni ka interesting, appeal taan ni mga katropa, kamuday kamo. Oh, appeal mo mga katropa, kaya para po ma-discover po ang inyong skill mga katropa dito sa laing lugar, sa Visayas mga katropa. Hindi sa nato isigutan ng pagbulag-bulag sa Mindanao mga katropa. At to sa taong Cebu, while makaya pa kay sunod katropa, mag-passport na mo. Okay, atong hibawon katropa, kisa tong lucky winner mga katropa sa to ang katropa leta karong kabuntagon. Katropa leta, hatod ka na ka nato mga katropa. Ani, kagawad Artemio Gulie mga katropa, no, diha sa San Jose, Malaybalay, mga katropa. So, kinsa tong lucky winner, lucky sharer na to? Gamay-gamay rag-share nga naka-public ay. Basta kay kung daghan ang nag-share katropa, o niya naka-private mo, dili lagi na to na makitaan. JR Panlaan, salamat kay sa pag-react, pagliili sa to ang page, sa to ang programa karon. Ayan, congratulations to! Mauna ba ni? Mauna ba ni ang nidaog, mga katropa? Okay, Eljane Adaya, congratulations kani mo Eljane Adaya. Paki-message ko sa imong number kay ito ang tagaan na uglod ha. Pag-message nimo, isend nimo unsa ba na imong linya, Globe ba na, TM, Smart dito. Kana sila nga mga network parehas ra na, no choice ta. Bisag-way tarong serbisyo, may talaing kakunikan og kanang nga data. Eljane Adaya, i-message me sa mong official Facebook page ang 101.7 XFM Bukidnon para makuha sa ato ang technician ang imuhang number para maloadan ka na mo, ha? Katropang Eljane. Salamat kay sa imuhang pag-share kanunay sa ato ang programa. Sa uban na nga naningkamot mga katropa og share, wala pa nakadaog. Sunod na po, ha? Kagahapon katropa, itong Friday, nakadaog si Raul Imperado mga katropa. Dari sa Malaybalay. O gakarong adlawang, nakadaog si Eljane Adaya. Salamat kaayo kaninyong tanan mga katropa sa pag-participate sa itong programa karong adlawa. O syempre, salamat po diha kang kagawad Artemio Gulia sa Palon, ha? Salamat kaayo, Wad, sa imuhang serbisyo sa katawahan, Wad. Katropa, ha? At tangi ang lain pa na itong mga programa unya mga katropa, no? O gaatangi usab ato mga posting sa ato ang FB page kay do na tay mga updates katropa like ato ang gisundan ditong bloodletting or blood donation dito sa 403 mga katropa ug lain pa nga mga balita mga panghitabo sa atong palibot katropa nga angay ka nga masayod. Okay, dali natapos ang ato ang programa nga Bullseye. Ako ang inyong tig pamaba sa kahanginan. Katropang Marie Cudino, usa ka babae pandili babae lang.
8: Bullseye.
3: Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan.
8: Bullseye.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal!
1: Karon di ay?
2: Karon, Kapitan! Huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal!
3: Exciting!
4: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
5: Hi! Mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis! Dili na problema, oy! Tanawa galit ko, di ba? Mawa pa kayo kung buhok!
5: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl! Marato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
7: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwet tungod aning kuso nga bagyo?
6: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwet?
8: Aron malikayan ang mga peligro nga hadlok sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
6: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
8: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Sama Plus Gold User, atong paminawon.
10: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
11: Kung ano na ako tulog kapag,
10: kaya panakit man itong ako.
11: Juri, umo, di ko ka ano.
10: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
11: San itong Plus Gold, di tagaan ko tulog kapag.
10: Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, mami. Kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman! Unsa na addict ko?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Salamat kayo day ha! Wala ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil, garantisado
14: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
14: Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
14: Herbal Oil,
15: Sansol Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
16: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, kung nagkuhan na, ngayon kayo ba? Yan na ganing buntag, kantong pag-gabi, buntag na po. Walay, halang yung katukuto. Salamat ganit ko na nakadungupan ni si Dr. Sayesto. Yung napanood, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
15: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
17: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
18: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Punta kanta ani ata karon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Si naon-taon ting ka sa bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kami salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya o paano pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Malabinig ka tuwid na din ito makatulog ba yung daw niya. Mayo akong tulog. Magbando na din ko. Kaniya ito bili man. Sa magbibang ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po, na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa man ang imong giinom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, painang inong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi ba mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Bulu papa? Ketan?
1: Ayo, menenagat gitu akong papa. Kuya ko ito akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Hala, yaway! Iya, ito ino papa.
1: Asa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Posi Juna, usaka tindera, nagwi sakit ulo.

0: Roof Bread, Pastries, Cookies, Chiffon Cake, Hopia, Piaya, Crinkles, Pinka, Banana Loaf, Banana Slice, Pineapple, Custard, Sponge Cake, Cupcake, Cinnamon, Pandimongo, Ensaymada, Cheese Roll, Star Bread, Putok, Putok Bisal, Donut, Cheese Donut, Burger Bun, Hotdog Bun, Papaya, Patata, Ug Lunga, Ug mga Birthday Cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
3: O si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
7: XFM.
8: Exciting.

0: XFM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, binom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dapat kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rin gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o lubo. Padyod akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Mrs. Akuratira ko ng imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

0: FM.
1: Gusto mo na mag isalistan mo na sa kapil, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sungkol na ko.
1: Gusto? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko mo sungkol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
6: Iya, pake, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa una, bibig ko katulog doon. Dili mo nang aking baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Ay, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
7: Ano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat inom?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Magbibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: dula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, na wala na dyan ang mga sakit sa mga kabukutan, kumuligong pa dyan kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santong Plus Gold Coffee Mix.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery oy! Alang alama, naala may CCTV! Ha! Exciting!
6: Mga katupa, exciting! Exciting!
1: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay dito. Kasi mapil ta, lisod na kayo. At kapasin na ta.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong lughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Jigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pringgit kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta bibigay pag naana sa race. Maayos sa ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
8: Dili mo lagi.
7: Kalit mo lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Duba. Gimingaw ba yung panipo, ha? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa bang gin?
7: Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arong ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung aminaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun ka buong bulan.
3: Kung aminaw ka sa ex.
4: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudad, tuhala ka buong bulan.
5: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa.

0: sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 12 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News.

0: ang mga headlines atid sa atin ng Santon Gold Cope Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
1: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
0: DILG inumpisa na ang fact-finding investigation. Tawagday po sa Ateneo Team Building Incident.
1: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
0: Department of Energy nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
1: 67% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
0: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
1: Balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
0: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
1: Balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, Katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan. 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. At sa 107.1 XFM Tagum.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umanong permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakaling magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report.
3: Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang propesyonalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, ngayong hindi naman umano sila naatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na Senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado, kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Iginitaman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, mayambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para makonvict si VP Sara sa kanyang kaso.
1: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Averin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang mahigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
0: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang natanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Patatandaan, binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulla na naglabas na sila ng sumpina laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Remulla, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang Linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israeli Totorion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ang bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Unang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan, kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito yung sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa Balita Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Capcialian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya, gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal na pamahalaan, aganda ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook po, sumabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
0: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sa silalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paghinto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ama inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
1: Lumabas sa survey ng Octa Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59% sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hiniling niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ang liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na papayanggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya ng nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fosso Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong, kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hannah Leif Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasuri at ipa-verify sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano X sa News.
1: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
7: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang sawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos, at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Jo sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima Ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan naman ginagamot pa sa naturang hospital ang mga nakaligtas na si Majori at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Natropa natin sa balita Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sityo Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalang impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pagbuhin ito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahil na mabangga ng isang pickup truck sa kabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahe naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaniho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niya biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mondares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kilaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santol na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ang huli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
10: Parehong nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Isang pagulan tayo, ilang bahagi rin, particular sa Visayas at Mindanao, dahil sa Sterlis, particular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur, Davao Oriental.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
0: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iirang ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, particular na pagpahapon at paggabi.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to, katropa, ang Balitang International ng Sandton Gold. Subukan natin ang Sandton Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakompleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos na ang digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga dauhan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bumaba ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, nating issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang 2-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod dito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipaniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga konserta at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: Balitang Sports. Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand's score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nito lang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kapila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon. Alas 12:29 na ang tama oras, but sa XFM News Nationwide. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

kung ganun lang naman, edi eto sa'yo. Okay? Sa mga sabi na para sa mga nasakitan at ang ending, labis ng saktan. Janeline Yabo.

0: tropa.
1: X-rated na. Operate ni ako ang kwan. Akong ako ang sabi ni volume up, volume down. Grabe naman yung mga ko. Mga kahagit sa kinabuhi din hi. Kus ginin yung mga radyo, mga katropa. Kaya ito nang sugda na nga ito ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapalay ang putol sa imong kinatawo. O nga sobrang kadukero. Putlon ko ni anumang tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Ang atong suwatampo, ang atong hatagag kinabuhin ining atong ining hapuna. Usa ka babae nga taga-bye-bye Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kiniyang sugilanon, kaya ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Asa na po kanyang problema? Ako saan lang tawon? Kini si Jel. Kaagi niya ni nga gihisgutan, okay, ayan kaagi nga gihisgutan ini nga to ang suwang suwat sugiranon. So man gi pagtype way. Ano na isuwat ni suwat. Kining suwat sugiranon nga gipadaan ni Jel ni ini atong programa. Di lang kining hisgutan ang kinabuhi apan kining ginatawag natong gugma katropa. Sakit man pamalandungon sa kadagang problema, krisis sa kinabuhi. Apan anaa si Jel dini. Nga grabing kasubo. Tungod sa kugma. Pero kung aron o aron ginatumasabta ni ini nga tuanga, suwat magtatampo kini iyang sugilanon. Ato ning paminaw ng iyang mubo nga drama. Agi uluhan. Broken hearted to Jel.

0: Prima, ho subito il tavolino. Non sono qua.
1: Dai, non sono qua. Edward, gibidoan na lang dahil ko ni Rumi.
0: Ha?
2: Ha?
1: Gibidoan na lang ko niya.
0: Kaya naman dahil?
1: Nasakpan ako sa'yo na doon na si Kuyog. Unsa?
0: Ha?
1: Doon na sila inuyab. Doon na. Ganun iyaman kong gingon, Ani. Ganun man.

0: Ano nga? Masa may plano karon? Imong buwag gastronomy?
1: Hindi ko makahimo sa pagpagigbuhag niya, Edward.
0: Bisan pa ba siya ang gibuhat din mo?
1: Oo. Oh. Tungod kay mahal ko siya. Mahal ko kay si Romy, Edward.
0: Oh, si Rachel, kulang sa man ang imong desisyon. Ang dami sa pagsuporta ni mo. Kami sa Edna, ni Alam si Maloyo. Ang dami kami sa pagsuporta ninyo.
1: Salamat kay ninyo, Edward, ha? Salamat.

0: kun ako ang imong pasultihan dai gel no. Wagan ko na lang gina si Romy sa hingpit oy.
1: Edna,
0: ay da. Dili da ka mga nagkarsonis diha no.
1: Edna,
0: ikaw lang sakitan. Bisag nakahibaw ka na nga nagbinuang nimo ang lalaki. Pero naa ka lang gihapon. Ako pa oy. Kinsa ka good town? Buwag na ta oy.
1: Mahal gyud ako siya, Edna. Mga akong ipaglaban ang akong gugma para niya.
0: Jel,

0: suli ni ko di na mausap, promise. Di na lagi tumay tabo, suli ni kayo. Natintalgi ko.
1: Promise ba yun, Gino?
0: Ulagi din na may tabo nga, pasakitan ti ka. Di na tabo, pasakitan ti ka pag-usap siya. Dili na.
1: Romy!

0: Mami, umibaluwi ka. Tagpisahan, gusto kong birhin nga na doon sa altars ka pinyoon. Mami.
1: Ay, tuwa na. Kumahal ko nino. Ipamatulog na nino na ako.
0: Dumi, ikaw!

0: Sorry.
1: Ibu gikut na guha.
0: Salamat ha. Inahino pa matundaan niya. Lahat pireke ko niya mo. Talibi, kakusin ako, Bi.

0: gid ko kuha niya. Natapos gid ko niya. Nga makuha nga akong pagkababahay. Medyo RC. Bisa kung saon ako pagpugong pero mo insistin siya na ako. Hindi na ako ihatag ang iyang ipangayo. Wala ko na daw, wala ko kuno na higugma. Huwag tinuuray na ito niya. Ang gihatag na lang ako, DJ RC. Kay mahadlo ko nga mawala sa dinhin ako. Apan, usag ka adlaw. Maoki ni, ang nahita po.
1: Unsa? Unsa na ba dyan? Nagpadama sa kasi imong gibati atong tawhana na good. Wapagani buwan, human siya pag-promise, promise, nga di na siya mausap. Unsa na ito po? Di nasakpan sa bni mo. Nga siya, nagbinuang. Narungsin pa sa Intex. Doon na na di siya iring-iring.
2: Edba, kadong ingon na di ba na?
1: Ambot ng limo. Ikaw, Roger, makatubag ka na imong pangutana. Naunsa, kabaya. Una ka ron? Nakasaan naman sa tiyanin mo? Ayaw ko, Igna, nga sige lang gihapon ka.
2: Edna.
1: Klaro na, anak. Nga, doon na pagyod ka ebidensya nga nagbinuang siya ni mo. Hoy, buwag gina na, oy. O pangita, o glain.
2: Edna. Edward, naibaw ko nga usa ka nga pagka-amigo. Og, naibay mo ko tabangan sa akong mga problema.
3: Oh.
2: May pangayoon ka naman pabor.
3: Oh, ano sa muna?
2: Magdrama-drama ta. Ato pa siya o si Romy.
3: Usa? Pero Jill.
2: But please, Edward, tabangi ko. Gusto ko nga makuha ang atensyon ni Romy. Mom, please. Tapangi ko.
3: Oh, ita.
2: Please, please.
3: Sumra, uy.
2: Bisa lang duha ka semana. Sige na. Atong ipakita niya o kanang ipatuon ato niya pangauyap ta. Sige na.
1: Donay effects.
2: Edna,
1: donay effects sa inyong pagpakaroon ingon nga uyab kunuhay mo.
2: Wala gi siguro kung masirumi para nako. Kaya wak mo siya masuko. Nga nahibaw siya nga uyab kunuhay mi si Edward.
1: See?
2: Ang gusto mong ganin niya nga magbuwag na lang mi.
1: Oh, buwag, uy! Naunsa, kabaya. May pano? Kamon na lang si Edward. Dayo no na na inyong drama-drama.
2: Dili, day. Akong ipaglaban ang akong gugma para ni Romy. Ipaglaban ako.
1: Jill!

0: kabutla ng imong kabu ang jail ha. Di na maayo.
1: Gibinuhan na man kaanang laki ha. Ang ano mo gamit pa man kaugnain aron lang pasuyaon siya? Ha? Maayo ka ha na?
2: Wa ko'y nakita niya paagi ma. Pa,
0: dako kayo ng binuang. Putla yun na ha, Jill. Ayaw na ipadayon.
2: Ma!

0: Kita rin ginagin mo buang siya itong kagalingon. Rubi na ikaw.
1: Rumi.
0: Nga nung pantusong pa mo na ito ang itong kagalingon, ha? Ato lang ito puso sa hingpit ang tanan.
1: Wala di kay gugman ako.
0: Ay, but ba? Ang but o saan di kasi pagpasabot?
1: Walang gingunan ni man ko di mo.
0: Jill, abili mo. Doon na ba yung kadilis akong kasing-kasing? Prangkot ba? Basta!
1: Rumi! Uso may langangin akong buhaton aron akurahan na siya mong kasing-kasing. Uso may lang akong buhaton!

0: Dili na to.
1: Edward!
0: Putulan na to ang atong pagpakaroon, Ingnon. Di na rin maayo. O sa ba? O mag-iapipig to. O man yung makatandong ni Romy. Bisag nakibaw siya kunuhay, nauyab ta. Pero huwag naman niya.
1: Edward!
0: Mahulungon ta ni. Nakisabot ka? Di na ko.
1: Edward!

0: pagsagot ko sa uno. Anaron ako ang akong kagalingon mo ba si Romis ako kinabuhi.
1: Na, maayo kina imong buhaton.
0: Pero tay, si Edward ba? Nakabantay na lagi ko. Murag din na lagi na magpaduol ako. Unya, kung makasugat mi, murag din na kasugot agad. Ano naman siya?

0: nawaragop ko, Edward. Nga naman ka. Sabay sana ko nga naging anani man ka. Nga nung marabagbuli kay ka na ako. Sa man, naglagot ka na ako kay gigamit ka. Ha? Pragkahin ang gud ko. May ko pa yata. Unya imo kong inlaniyon. Nailang sabdi mo eh.
1: Okay, Sadya. Oh, ni anak ko ang diferensya.
0: Ha? Ano?
1: Nahigog mako sa usak babae nga akong amiga.
0: Edward.
1: Sa ako ba ko higog maon ka, Jill?
0: Edward.
1: Mauna. Nahigog mako ni mong tinuuray.
0: Edward.

ang problema? TGRC kay si Edward. Si Edward nga taga Ormoc nga nanarabaho din sa among dapit. Pero sayod ko nga siya sa kaminyo nga to sa ila. Pero wala na iklaro kayang asawa. Wala sila'y anak. Sige lang sila og away maong ni ananarabaho din hi. Naanag puyo sa iyang tiya. Huwag nga ako mga pangutana. Ang kunon ko doon na pa'y nabilin si Rome din hi sa akong kasing-kasing. Angay mga putlon o wala o nalanggid na ko ang akong pagbati nga to kang Rome. Bahay naman, bahayin po kay Edward. Doon na ako'y pagbati niya. Nahulog na ko nga doon niya DJ. Unsa may angin akong buhaton na ipadayon ko ba ni? Kay matod pa niya, in love na siya din hina ko. Pwede naman siguro kay tungod wa naman sila iklaro sa iyang asawa. Angay ba nga mangita na lang yun ko uglain? Aron, patas ang tanan. Palihog tambagi ko, DJ RC.

0: was Anne Murray, Broken Hearted Me. 2:06 in the afternoon. Sa ato ang letter sender, puros broken hearted, gid akong giandam nga kanta para nimo. Gituyo na mo siya kay para relatable sa tanan. Para tayo lahat happy. Happy tayo lahat. Ayan. Hindi naman, hindi di happy. Uy, kay sad man siya, so hindi happy. Ayan. Okay na na. Anyway, sa itong letter sender nga si Jel, I know, dili sa yun. Dili sa yun. Ang higog maon ka. Dawatan na lang yung Jel. Nasa kinabuhi, adun na tayo gibating kalibog, hilabi na sa hisgutan ng gugma. Tara mag-ibutang, uy, kwarta, gugma, pag inabuhi, naandit yung mga inani nga mga ginagaw itong bata. So, murag, depende na lang kung sa imong suklan nga bati, gulidari. Depende kung unsang gubat imong suklan. Kaysa pagkakaroon, kanang gibati ni mo karoon, murag, naglibog pa ka, pero mas maayo nga dili ka mo sunod o gugma dahi. Okay ka nang, abot lang ha, ato lay-lay, mangitag diskarte na. Lay-lay, mangitag ganap sa kinabuhi. Pero namang kita mga suking tigpaminaw nga andam, muhatag sa ilang mga opinion, suhestyon, o mga violent reaction. Grabe sad makadagago. Open na nga itong linya. May pagpaminaw sa itong mga katropa all the way from Davao. Sa XFM Davao, XFM Tagum, Jensen, Mati, Pagadian, Kanlaon, Gihulngay, Bukidnon, Zamboanga, o San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo, ha, may pagpaminaw. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. 0995-994-6868. 09, ang isa ka number po, nakapunahan at isa ka number. 0928-55-08727-katropa. Pwede na manawag, open ang atong linya. Pila na may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. O nang, pwede na mo manawag. Kaya ganyan ako bakbalik nga pwede mo manawag. Ay, kung dili mo manawag, aw. Naanay ni tawag. Hello? May pagpaminaw. Kinsa ni
1: yes po.
0: Ayan, opo.
1: Yes po. Isang
0: magandang nasubukan mo na bang bumiyak ng buko?
1: Nasuwayan na umubuak ang buko.
0: Ano ang naramdaman mo nung nabiak mo na ang buko, Marvin?
1: Ang buko na nabiyak po na nasasada.
0: Ano-ano na po? Marvin!
1: Ito ang buko kasi napaka muti.
0: Ano nangyari? Ano nangyari sa buko, Marvin?
1: Nabiyak.
0: Biyak na buko! Ayan, expert si Marvin when it comes to biyak-biyak ng buko. Anyway.
1: Yes.
0: Alam mo, Marvin.
1: Yes, teacher.
0: Ang masasabi mo, anong masasabi mo sa ating letter sender na si Jel?
1: Ang sabi ko ay ang master, ang advice sa AJ. Sabi AJ, ayun na pag, siyempre, paano siya ito, pamartir ng siya ito. Kuan na ito, kung siya. Pero karang kayo, ito ba gusto na kami po siya? Sige naman siya ito sa damay. No? Pero, karon kay ang ihanap ng barkada, naibong ito. Lumot-lumot na siya damay, pero ang barkada na ito ay naibong ko yan.
0: Saan naman gini sila?
1: Ang mas kuan gini mo dito. Kasi mo dito asin daw. Kuyo na. Wala mo niya kung tuni mo na si Iko yan ang tunuhang friend. Wa may klaro mo ito ng pano ito. Wala mo pano pagbuwag ang sa iyo.
0: Totoo yan. Kaito. Totoo yan.
1: Mahal yun. Kay, siyempre, yung mga sumtong, sa kamo, ikaw ang kita ko'y magsakit. Magsakit, masakit yan.
0: Totoo ang chismes.
1: Mas lingat magandang niya. Magpuyo na lang sa sa matangin, araw din na hindi na ka magpapagyan na.
0: Correct.
1: Isa pa, ayaw pang ipaagalat, ipaabot at pinsan may maabot siya. Pero namin yung abot, pero huwan man dyan po. Critical man dyan. Klaro dito ang huwan nila. Pag-bulag, si pagbabalik nila dito. Kita na na.
0: Yes.
1: Muna nga, magpuyo lang sa dito. Pala pa isa dito pa ay sa pambali. Kaya kung magpuyo pa, bangi mo lang yung bangi, ilan na na. Magpuyo lang siya. Palinawan sa dito. Sa iyo, kung trabaho ba pa?
0: Yes.
1: May pagka na yung trabaho, magpapakata. Kasi mo lang nang nagbay.
0: Yes.
1: Mabot na mga.
0: Totoo yan.
1: Totoo yan. Maraming tayong hatay din. Mas nindot pang kay
0: Kailash. Tinawin. Dili kay, dili ba kung kinahanglan nga ka ng kuan, ng diretso-diretso ba, nalay? Oo. Let your emotion pa nga, muhupa sa gamay, ana. Pero atakay ba, no? Wala man ta sa unsa nga posisyon, ana, akaroon si Mads sa Jel. Pero kung mga isang tambag sa mga medyo guwang-guwang na niya, mo kini ako mahatag. Oh, syempre, ako, ang kuna man kina ako mag-guwang-guwang, kung Jel, kaya bahinti pa man kapin si Jel, bahinti pa man si Jel. Diba, ikaw, pila naman inad mo, Marvin?
1: 30 plus. 38 plus. Jersey.
0: Diba? Guwang, mas guwang pagay ka na ako.
1: Mas idaran pa ko ng wala ng notebook, igulang po ko.
0: Kaya kaya pa may naon, no? Murag ka, para po kayo ka ng murag ka ng sobra na po. Jel! Ano na ka daw mo ka niya, Jel?
1: Ito ang saan sa edukasyon-edukasyon bago-bago.
0: Yes.
1: Tapong relato.
0: Salamat, Marvin. Sa kanunay nga andam nimo paghatag o bulawanong mga tambag dinhi sa atong letter sender.
1: Pwede mo ano di
0: siya?
1: Pwede mo sangin shout out.
0: Ogo.
1: Ah, pa-shout out lang daw sa mga ang friend na sa Davao. Og sa kailan na itong mga kay Kimberly.
0: Kimberly, shout out to Kimberly.
1: Kay Kesa.
0: Panghayhay na daw si mong panty. Ano ko ay, Marvin?
1: Na, gilabahan siya ng panty rin.
0: Pila ko, wala siya gilabahan rin. Mung guru ka panty ni Kimberly. Ay, feeling na.
1: Okay, sige na sa iyo. Sa iyo.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: inilah lawan sepak tabung dia sekar sada nalik saya sejik unya bali yang yampa tidaklah saya hospital unya di pengutan saya seduktor ung tinhi kumusun naman ang kalagayan nyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
5: Pain. Si Sara Diany, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Bermi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Got on pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Doctor.

0: sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng hinuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Huwag yung kayuyab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako! Naapag yung kayuyab! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang mo, init pa! Ipahit na kayo, suman! Oo, oo, oo! Grabe kayo, napilato-lato, libre! 150 lang, 150!
7: Mga katupa, exciting!

0: sa manigbataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: 女嘉宾。
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinag. Santon Plus kasi effective siya.
3: Uwa, pake, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic na o nabito na kutaungon sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa una, bibig ko katulog mo. Dili mo nang na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating! Babalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: comes to memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
1: Tara't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
2: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, wala na adikto.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: na imo ang teacher ning absent ra ba ka?
1: Ha? Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
0: Kaya naman.
1: Alangan, ako man inan namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko ang pagsalig niya.
5: Ang bata rin mo, gahit kagyog ko. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nilang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ang bata rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na akong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
10: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Ay, sabiho ka ng mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiho ka na yun ang pulipata na samukan ba? Ay, onsa man? Samukan ni mo doon, ay.
2: Namotin?
0: Sus, asin na pun? Oh, na. Nanuman? Ano

0: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nung ako mabumog. Kasi kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Santon Plus, kaya ako kayo kayuhan sa ating lawas. Ako gudoy, isa tabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesta Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Kompletado, si Balot Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist all the doctor.
7: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhok.
8: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
8: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, barato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Perme.
10: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Sa XFM.
15: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM.

0: exciting.
1: Oi, Archie, unsa ba ni F, ha? Kanina sa imong card?

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Pasgold, kay tumanggol, sir. Hindi, bang ako dinulan niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Pasgold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Santong Pasgold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lagod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay og soya. Ang pangutan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Tagabukidnon sa kamikani ko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabo na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungkot sa paspas o hapsay nga resulta. Mahog ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang mga nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school,

0: and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay. Anamay, resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: lahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong-bua kabuong mga lakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na. Ninaingay na siya. Magkanehene siya, nagkawala siya. Ato, nawala na yun. Mga ganito na kanibibis niya, kanawala mo doon. Basta ka ako, sa lago kumutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyo.

0: ka nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist all the doctor.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman. O saan na adik to?
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud kanang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mga pulong, ako ginapag manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
12: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mao na diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

kadalasan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano na umiwas doon sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niyo do kanina, no, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, doc, yung premium D3,

0: Itiri. Meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
1: sheath. Yung myelin sheath.
0: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
1: Shortage.
0: Ano?
1: Ano? Short circuit.
0: Short circuit. So sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila po pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano? At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Ang atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C.

0: mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusurya, yung iron pala doc ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
1: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
1: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa, na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagko-cause na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Ano, kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
0: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
1: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan hindi na kayo atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
0: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo maibibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatuhan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli, sa ngayon aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: nagingon na dili ta mag-assume. Kanagong, pero di magin maiwasan bitabi nga mag-effort gud pud gani tanu kay syempre we were like expecting na unta ingana ang relasyon, mag-work out kit siya kay nag-effort ta, pero ang atong effort man kay effortless. Giyon sa hello, B. Maayong gabi po sa tuang tanan. Galuya ko, sakit akong mga TL. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako pong yung makaubang karong gabi una nga nagsugod na punog kapagaw. Pasensya igid gamay inyong Disney Princess. Pero bitaw, oy. Welcome po sa tuwang programa nga inyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sorry po. Oo, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella. Madungog usab niya sa official radio station sa Radyo Amigo. Og masilip ang atuang kaanyag. Masilip po lang atuang kaanyag sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko biha. Pa-follow, pa-like, og pa-share sa ito ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man ang inyong mga adlaw din ha akaron? Kumusta man ang inyong pagpanikay-sikay din ha? Unsa may gikabisihan ninyo? Ngano na nga pa, ngano na pagaw man kadzay? Migid na kong lapel bay. No? 2 weeks pa lang ni, pero wala na ang tingog sa Disney Princess. Laban lang din ha, Adzai. Binili mo yan. Oh, basta ingaanan na lang biha. Kung unsa man ang inyong magkabisihan din ha, akaroon, hopefully nga, mahuman na mo, makapahuway mo sayo-sayo. Kikabalo kong sayo na po kayong muugma. O sa mga nanihapon pa lang din ha, akaroon, panihapon jud mo og tarong ha, magkaon og daghan ha, kay wala na bay nagaamping nimo. Ah, paningkamot din ha, kay dako naman ka. Ayaw na kay ipa-baby imong kaugalingon nga mag-expect pa ka nga, mag-chat-chat pa siya nga, mangutana pag nanihapon na ka, huna-huna amay ra gid to siya sa permiro. Ha? And syempre karong gabi una, ang ato ang programa hatid po kay nato sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag kapo pampalig-on sa immune system. Importante gyud ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C nga atong inumon 3 times a day aron mas lig-on gyud ang atong immune system. Syempre malabanan nato ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaay nga panahon. O kana, kani nga itong mga produkto sa Yes to Health ha, mapalit kina siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, available pod sa The Generics Pharmacy, and of course sa Generica nationwide. Pwede na usab mapalit sa mga duol na XFM stations o kung diri ka sa Bukidnon, mapalit diri sa XFM Bukidnon sa second floor sa Tala-Tala Building. Diri naman ka na siya sa May Carbajal Street o sa daang PhilHealth Office. Mag-chismis tabi. May na lang na atay mga chismis karong gabi una kay Murag. The whole day po ta nagseryoso sa itong kinabuhi, no? Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Sakit lagi ay. Ato ang Sir BB question for tonight, hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo di kalidad na gasolina ang atong gipangita, kanang gasolina nga dili ka ilaron o pang international ang brand. Wow! Pili agyod ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, adon na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and duha kabuk diri sa May Malaybalay. Ang isa is atbang sa May Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, or ang gitawag nato nga Shell Kasisang. Unsa daw feeling anang mag-assume ka pero dili ikaw? Wow! Pareharagid na to siya sa kanta kaganina nga, ako, siya imong gusto. Ay! Isa to, ang sa itong kanta ha, ako sa paha, maraganahan kay kumagwan ani, i-recall na to gamay bi. Ako imong kauban pero siya imong gipangita. Ako diba? Sakit kayo huna-hunaon bitoping nga kanang abini mong ikaw na ba kay syempre ikaw gud ang iyang nakauban for the rest of her life, for the rest of his life. Unya pag ando di ay to kay sayo nagtagal sa iba kinasal. Wala akoy gipadungog-dungogan ha, basig mag-ingon na pud mo din ha ang gipadungog-dungog ko wala ko. Naragid na sa inyo ha, huwag nakadungog mo din ha, nara na sa inyo, masakitan mo, wala na ko ilabot, ana ha. Ay, ang inyong mga reaction karong gabi una, pwede ragid ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon. And pwede pod sa ato ang official hotline number 0975-474-9153. Sample! To joke ra ha. O, basta ka na ha. O, diha ra mo pag-react. Diha ra mo pag-pagawa sa inyong mga hinanakit kay basin. Isa pod mo sa akong ginapadungog-dungogan karon nga naka-experience anang nag-assume. Nag-assume. Nag-assume pero hindi na pala ikaw. Medyo masakit yun ha. Sakit gid kain na siya, baby. O, yung gabi po sa mga naakaroon sa Facebook Live kay Ma'am Josefina Tinambunan, sa tanang mga taga-Bugkaon, nag-watch ito ang live. Always gid gina siya nga nag-silip sa ito ang Facebook Live. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi diha ang manghod. O, yung gabi po sa ako ang mami nga naa din haakaroon sa may Hong Kong. May gabi, Mami Jacqueline Labis at tanang mga OFW nga naminaw karon. Thank you so much. Thank you for being our avid. Pagminti nga pagpaminaw sa to ang programa ug sa walang sawa gid nga pagsuporta sa to ang mga programa diri sa XFM gikan buntag hangtod kagabion. Hello kang Ma'am Rachel Pantonial. Hello po sa Pantonial family diha sa Malay Balay City. Thank you. Monski and inyon queer po may gabi din ha agi mingaw ko ni Noy is isabilito. Ala bitaw nong nong. Bitaw ay oy kumusta naman ti si Sir Isabilito murag last adto na update na ako murag nagka love life to nagka problema to siyang love life eh. Uy kumusta naman ka Sir Isabelito gi kapangumusta ka diring Monski oh. I hope na you're doing well. Hello ka tropang Cindy makamingaw mamina. Oy my gabi. Ka tropang Jezreel Itang kumusta naman ka diha Sir Jez? Oh it's been a long time. Si Sir Jezreel ang naging tulay ni Junalu. Isa sa mga tulay ni Junalo sa puso ni Kuan. Ngayong gabi rin ha, Sir Jazz, and I hope you're doing well. We missed you so much. Napawag gihapon si Sir Jazz sa Tagum, no? Nagabalita gihapon siya. Wala na ko'y update sa inyo ha, di, Sir Jazz, because so very busy na gid kayo ang imuhang disciplines dire. Ngayong gabi rin ha, salamat kay Sir Jazz sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, asa naman si Double B? Marga, kaning sabta ninyo na ito ang Disney Prince ha, kay busy-busy po niya sa iyang life. Dili niya siya, wala niya siya kakabisi sa love life, kay wala pa niya siya love life ron. Buak! Wala pa niya siya love life ron. Ha? Ay, thank you so much sa text line na ito, no? Palakpakan si Bibi Jow, very active. Kaingon dyan ko, Bibi Jow. Di na ko ganahan mo sakay ni mong magdali-dali ka. No? Abi na ko mamatay na kurong adlaw. Nabi, pag-ingon bitaw ni katropang Jonathan Lee Soriano nga, huy, now off air. Huy, dali-dali, sugdog. Lord, ayaw sa bunta. Okay, kanang gusto pag inabuhi biya ang Disney Princess. Ay, bitaw, Bioy, or sa inyo ha, mga gipang buhatan din ha, akaroon, no? Hopefully nga okay lang gid mo din ha. Hopefully nga wa mo gi pang sapot. Labanin lang gid ang ato ang mga sapot-sapot din ha. Kay wala gid tay rason magsapot-sapot kay poor ta poor. or ha. Bitaw bi, inabi na sa mga mag-asawa din ha karon, basin nag-away-away na mo din ha, basin na alam may mga gipangkabiklan din ha. O paningkamot gud nga mo okay nang inyohang relasyon ugma sa buntag, dapat magmata nga okay na mo. Dili pwede nga matulog mo nga naglain pa inyong mga buot. Kay na giingon ba na dapat dili daw paabtan og sunset ang inyohang panaglalis. Isa sa mga sikreto po sa relasyon aron himsog, aron nga forever or long lasting gid gihapon mag-abot gud mo sa panahon na gusto gid ninyong maabot. Kinahanglan ang pagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, pagiging honest, loyal, and at the same time, pag-abot po sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, present na po ang atong Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, designed na siya for both men and women, pampadugang kini sa kusog, pampadugang sa kananggana sa mga kababaihan, ilabi na sa mga kababaihan nga, permintin na lang mo balibad, kay gikapoy, nako bi, deserve yun ni mo nga paliton, ang atong tag 85 pesos per capsule lang po, na Turbo Men Enhancer, available na po sa mga duol na XFM stations nationwide.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
4: pamasayrog sayo,
3: aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak?
4: Unsa mo pa sa balay?
3: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
4: Akong gitestingan
3: aron malipay si Mrs. ba.
4: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs.
4: Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog.
4: Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo
4: pag turbo na mo
3: para gahi pirmi ba.
4: Ako si Dolitz,
3: usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatul-usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi, kung ikaw nagplano nga manganak or buntis ka karon, wala pa ka nagpa-prenatal check-up, bisita ka po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa May Moreno Street o Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. Nakubi, zero billing po. Ibig sabihin, wala kay bayaran. Kung ikaw magpa-prenatal check-up, manganak, oh, libre pa gid ang newborn screening sa imuhang baby, libre pa gid ang pedya sa imuhang baby, ay ha ka muli, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang feel health assessment, unya naa pa gid kay pa cashback. Asa man ka ana nga nanganak na ka, giulian pa kas imuhang kwarta. Mo nang bi ko nga ikaw diha isa ka buntis ug wala kay budget, bisita ha po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede usab ninyo silang makita sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Oy, wala ko nang inasaron, V, ha? V. Nanakoy ka uban for the very second time around. Himala! Ladies and gentlemen, presenting to you our baby boy. Baka!

0: بيقول لها سندلي لا او سيجي وان مور تايم
1: اوكي بانك بي بانك بي بانك بي سو كينج بيج بامي نا
0: سما نا تو ang tayan karon double b بانك بي دي هذا double b I'm really glad that you made it tonight.
1: Kaya, yes.
0: I know na most of your yes, welcome, yes po.
1: May nanuktok na, may kumatok.
0: May kumatok. Buksan mo daw ang pinto, Double B.
1: Sige nga.
0: Kinsa na? ikaw ni? Nagunsa ka din eh.
1: Oh yeah. Oy. Ako ni.
0: Sige daw. Ato ni siyang murag tarong-tarong na to Double B ha. Kanang, murag, dramaho na to ni siya. Impromptu nga drama.
1: Okay, sige.
0: Sige.
1: Larget.
0: Larga, Bibi Jow. Na ay nanuktok sa putahan. Abrihan ko baka ni.
1: Yeah!
0: Nagunsa ka din eh.
1: Ako diri kay nangita ko kang Disney princess.
0: Ha? Nga naman.
1: Mapalit kong sabon nga Sangton Plus.
0: Oy! Oh, yan na.
1: Sangton with glutathione?
0: Oy, kay Mamisita DIDI to. Oh, ay, sa mga Mamisita ay din ha, make sure nga walay baho ang inyong mga kilikili kay turn off with kayo Double B.
1: Yeah. Diba? Kanang baho niya, kanang singuton pag yun.
0: Pagsulod sa balay, nanuktok man nun ta, pagsulod, di kasulod kay na turn off kay bahog ilok. Oh. Ayaw gin mo pagsugot anang ing-ana, Bibi. Kinahanglan dyan na inyuhang solusyon na ng mga baho-baho sa
1: kalawasan. Yes.
0: Gamit mo sa tuwang sabon na Sangton Plus Herbal Soap na kinis yung mangosteen that has an antibacterial effect. Mutabang kinis siyang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan. Mupres ko pag yung imuhang paminaw.
1: Mupalit ko, Ana, bebe. Kaya basig magwapo pa dahil ko.
0: Gwapo naman ka.
1: Ah! Basta mo pa.
0: Kuan lang, pasamutan pag yun na
1: ito. Yeah!
0: Diba?
1: Ba?
0: Oy, ato nga ito. Bago na nga ito ang survey question karong gabi una, Double D. Unsa daw ang feeling, Anang, nag-assume ka pero dili ikaw.
1: Oh.
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo?
1: Ha?
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo? Ala.
1: pwede ba siguro?
0: Sige. Ano sa tong drama ano sa turbo ha? Sige, Bibi Jow. Larga. Uy. Ikuan, ipasok to nga to ang manuktok lugar.
1: Sige, birahe.
0: Sige, usap. Tapos sabi, andam na ba ko? Ay, sabri, amputahan ha? Andam na ba ko nga magawas karong gabi una maligo sa siguro ko? Uy, kadali lang ha? Kadali lang ba? Apurado kay ka! Ako nang, tapos sabi.
1: Kadugay, uy!
0: Ay, ikaw di ay na. Taba, abrihan na nako.
1: Ako tao ni.
0: Uy, nagbitbit ka turbo?
1: Kung ihatag sa imuhong ba na?
0: Okay, klaro ba? Abi ba naman nako o kuan mao na to? Okay, bitaw ha, ihatag mo ni siya ang nindot ng mga kanang yung pasalubong ninyo sa inyong mga bana. O, ang atong Turbo Man Enhancer. Double B, pwede na ganda ikaw yun.
1: Ansa man?
0: Pwede na ganda kita mag-shift into drama, gide ay.
1: Ah, okay tayo.
0: Okay.
1: Why not?
0: Pwede na bang gide ay, uy. Mangita ka. Labi nagdungaga na itong cast, na si manager, na si Bibi Jap. Gubot ang kalibutan.
1: Pasailuagin may tanan gid mo bilar.
0: Ay nako.
1: Dunay
0: probability nga mag-assume ang isa ka tawo labi nagkabalo siya nga siya to. Og number one, guilty. Second, do na may cold relationship and you think that person can talk to you in person. Na, mo gid na. Maayong gabi, mga katropa, higala, amigo, amiga, diri lang taha. Oy, maayong gabi sa mga taga-radyo, amigo. I think si Kuya Lem yata karon.
1: Maayong gabi.
0: Maayong gabi din ha, Kuya Lem. Thank you so much. Oh, nagkagwapa naman among Disney princess na in love na guro ni.
1: Dugay ra.
0: Dugay ra magud ko in love.
1: Dugay ra in love.
0: Murang ibaligya ay nagani ko. May gabi din ha. Oy, may gabi po kay Ma'am Ann, aba po mga OFW ay, nato sa Singapore. Gabi. Hello Pinas, good evening, especially sa to ang Disney Princess sa Bukidnon.
1: Wow.
0: Sakit ba yan ning mag-assume taon niya mahibal-an na lang nato lahi man di ay out.
1: Tinuod.
0: Nakasuway na day ka Ma'am Ann nga mag-assume. Ikaw ba, Double B, nakasuway ka na ba nga mag-assume?
1: Many times.
0: Many times, like example.
1: Many times. Kanang mag-assume ka nga. Kabalo na, nakabalo na siya sa feelings ni mo, pero wala di ay.
0: Gina-ignore niya.
1: Oh.
0: Nakasuway na kaanang ka na nag-assume ka nga, gusto ka niya, pero ang ending...
1: Basta di ay. Actually, kita mga lalaki, kami mga lalaki, baby.
0: Mm.
1: Kanang naman ginay mga, gitawag na to nga instinct ba? Pero usahay, masubraan lang po. Muna nga mag-assume, sobra ka-assume. Kanya, magsilos, isag walay sila.
0: Huh?
1: So, kanang normal na po sa mga lalaki, uban ngayon na. Pero mo lagi na.
0: Nagkasilos po di ay mo.
1: Ha?
0: Kaya sa pagkabalo na ako, ang mga lalaki, dili mo, dili visible sa inyo hanggang selos-selos mo. Pero, unsa yung mga ilhanan? Sige, ato nang i-serve question siguro. Pero, siguro a little bit of a hint. Unsa yung mga ilhanan nga gaselos si Double B?
1: Ako? Mostly, masuko, masila sa kuha. Hindi man kung magsilos.
0: Pero ang tinuod?
1: Na yung mga kabug. Kabug ba sa imuhang dughan ba nga kanang kuan, pero dapat magod pag magsilos, ingon sila nga, di ka gumahan kay di ka kasilos. Kanang depende magod na unsao nimo pag handle sa silos.
0: So tama gid ay kay kami mga babae manggod. Isa sa mga hinungdan nga nang makig-away mi sa mga lalaki, ilabi na sa mga uyab na mo, mga dami ha, dami. Dami. Isa sa mga hinungdan ha, moingon jud mi nga, dili man gid siguro kuni mo love, kay nganong dili man gigaselos. Nganong dili man nimo ginapakita nga gaselos ka. Pero ang tinuod ay gaselos di ay mo.
1: Gaselos dili lang na mo ipakita nga kana bitong kaya bitong masakal na bitaw na sa amo ang mga babae, ang mga di na mo, labi na sa ako, di ko gusto nga ka nang makita na ko ba nga tungkol sa ko kasilusan, marag masakal na siya. So, ambot lang po na mo, mapukoy uyab.
0: Ay, sa mga namino din ha, karon B, kung ano ninyo ni akong amigo in town, maluwi mo.
1: Luwi mo, pa-deliver na sa Ninja Van.
0: Luwi na kayo, pa-deliver na lang ginamo ni free. Free delivery. Kaya murag magpasko na po, murag wala na po niya inspirasyon.
1: Oh, Diyos.
0: Lain ba na siya pasta ka ng magpasko o mag-New Year, wala inspirasyon, kaya di dyan ni mo, anong istasyon?
1: Paninood.
0: Magkabuang na ginmig paabot, anak sa iya. Ay, nako. Dobby, atong silipon. Oy, Double B, ingon si Ma'am Ann Abapon.
1: Yes. Hi, Ma'am Ann.
0: Ana, si manager ba nga? Wala doon kagaselos ato niya, Double B, bisan lahi na ang gikuyugan.
1: Kuan, kanang... Nakabalo na mangkod ko nga lahi na yung giubanan.
0: Lahi ang giubanan o lahi ang giprofile pic?
1: Dili, siya ang giprofile pic.
0: Ay, oo.
1: Lahi na yung giubanan. Pero, dili na gito silos. Kay, kuan na bang gito? Kanang sakit na yun ba? Kanang... Kuha na yun, kanang time na yun nga, murag, magkuha na ta, mag-undang na taani kay nanamay kuhaan.
0: So naka-relate, nakasagat, aray, aray, nako.
1: Anaki, sus, pero o silos, kuhaan magunto kay gisultian man ko nga, nagkita sila sa bus.
0: Ohoy.
1: Ex niya sa high school. Nagkita sila sa bus. Kung sa may rason nga, isulti man mo na sa ako, nga ex-man mo na.
0: Gusto niya magselos ka.
1: Niya wala naman sa ako. So, mo to, yan di pa dayon.
0: Manhid kasi kayo. Wala na dayon yung mga tubag. Manhid kasi kayo, boys. Hindi kayo nagsiselos sa amin.
1: Dili na sa... Dili po ninyo... Kamu po mga babae.
0: Ay, uy, agay!
1: Ha? Ayaw po mo pag palabi o kuwan kayo. Nagi mga lalaki nga, lahi o response. Nag-uban nga. Nag-uban lalaki, mag-inom dayon, maghubog, magkuwan. La, pero sakit man siya, pero Ikaw rin lagi na to. Kaya sa untaman, di man kita ang ipili para murag katong kanta ka kanina.
0: Aww.
1: Ikaw ang naa, pero siya ibang ipangita.
0: Ah, grabe na dumot, oh. Unsa daw feelings nga gi-profile pic sa lain ng imuhang uyab. Ay! Alagi, diligid ako nitira sa imo si Manager Jude.
1: Ha, unsay nakita. Unsay?
0: Unsa daw ang feeling ay nang gi-profile pic sa lain ng imuhang uyab.
1: Manager! Kita rabad yung po nga. Naagtang rabad ito imong kuan ba? Manager, naagtang rabad ito imong kuan. Pila, sakit, manager. Ay, ka na. Mamugnaw ka, mura ka gitakigan, mura ka gilubog sa ice.
0: Unya double B, sakit.
1: Sa man ini ako din gitapik ani ron.
0: Mura ikaw gi among ibaligya ani ron. Ana si manager niya kung ako'y magselos double B, si mintuhon nako sulod sa drum silang duha. Lahi ni.
1: Dayon ipakaliring dito sa baybayon.
0: La kabalo ba ka lahi ni among manager labi nagmasuko ni. Ayaw gid na ibandana ang imuhang picture.
1: Kabalo, kabalo jud ko anan niya kay.
0: I-post gid kan.
1: Kulbak kayo yung target point dito sa kwan.
0: Di ni mahadlok? Mahadlok ba? Ako makulbak-kulbaan ko ni Sayha, pero siya, uy, paki, uy.
1: Anak yun, ang magtanaw na lang mo yung mabalaka.
0: Oo. Oh. Mas stress lagi mo mag-una-una. Hi, Kang J, diga mo ng Carmen Buhol. Gwapa kayo ka, baby. Ah! Nanapod mo na yung
1: gwapa,
0: mga...
1: Gwapa, mag-inipirmi.
0: Gwapa, pirmi, uy. Ikaw daw maulan-ulanan.
1: Yeah. Sana, oh.
0: Sana all kaya. Gwapa bitaw ka, Bibi. Murang mang kag napugos in tawon, oy. Kana, Bibi, akong istorya, anak. Sakit, Bibi, labi na og bulagan. Oh, mauragid na akong maingon. Si Arman, day ng Buhol. Hi, naglibog talaga ako sa imuhang message 9972. Plano na kitang i-block talaga. Napay sa'yo kayo mag-text, ha? Si Bongbong ng Buhol. Ay, Bong!
1: Maayo, gabi.
0: Lubot na ang Pilipinas, Bong. Napag-iapong ka din, ha? Kumusta naman ka din, ha? Oh, Bong, may pa si Bongbong na minos sa XFM.
1: Yes. Ay, kumpiyansa niya. Kay...
0: Na, kay na, delikado. Oh, delikado yun. Oy, biyo niya taon-taon, ha? At ang ininyo nga to ang Putahe Confession. O sa napod gabibi na to, ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nagpagawa sa iyang mga hinanakit.
1: Yes.
0: Yes, ang atong Putahe Confession o sabhatod ka na to sa...
1: El Elyon Shell Mobility Station. Mm-hmm. Okay, ayaw kalimot, mga... Katrupa na to nga mga drivers diha, mga multi-cab drivers, tanan nga mga gumagamit sa to ang produkto sa El Elyon Shell Mobility Station o sa Shell mismo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang discount nga 5 pesos per liter every 1,500 di mga tubil sa to ang V-Power.
0: Uh-huh.
1: Maximum cup of 60 liters. Yon. O sa to ang fuel save gasoline every 2,000 na mo 3 pesos nga discount. Maximum nga po na siya og 60 liters. Tama na siya ugma alas 12 sa gabi or 11:59 po, no? Dayon sa katong mga nakakuha sa fuel subsidy sa gobyerno, naami dito, pwede mi mo serve ninyo, bisita lang mo dito, no, sa atoang buhatan. Mm-hmm. Patubil na, ayaw na pagduha-duha, kay quality na, barato pa. Plus, maka-earn pag yung kaog points sa tuang Shell Asia app.
0: Ayan. Kaya nga ito ang mga points din, ha, Abby, magamit din na niya siya in the near future, like magpagasolina, mag-shopping, yes, sa Shell Select. So, daghang ka siya benefits, good be, kung sa El Elyon Shell Mobility Station ka magpagasolina.
1: Dahil ako na ipahibalo, Bibing, ang tuang Shell Select is now on 24 hours.
0: Woo! Karoon sa lang!
1: Human sa itong programa, dire, pwede mag-apin ito. O tanan nga mga suki na ito, nga mga nagbiyahe, paingon Davao, paingon CDO, pwede mo mag-drop by.
0: Kaya saan na take effect?
1: Na CR, last kuan, murag ikatulo na kaadlaw karon.
0: Wow!
1: Una sa ito ang El Elyon Shell Select, Balinsya, Bukidnon, sa May Hagkol. Na sila sa 12 midnight sila magsara.
0: Yun, at least naa na gyud no, nga nag 24 hours na gyud,
1: yes,
0: ang atong Shell Select. Bi, at ang ininyo taod-taod ang atong Putahe Confession, mubalik po ang ato ang programa. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, kauban po si
1: Double B.
0: And of course, ang inyohang Disney Princess Cinderella, dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day kung nagproblemaan niya sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko.

0: Mas lalakas ka pa.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo?

0: gabi, gapuno sa kahubog.
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang inyong safe wall or inyong shout-out wall kung asa pwede ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit. Kauban gihapon ako sa Pikas Lawak, ang amo ang pinakagwapong Double B.
2: Yes!
1: Kauban ako si Double B nga maghatag sa inyo karon og mga kasaba. Ha? Kanagong nagpatambag ganyan unta ka sa Putahe Confession pero nakatilaw kag kasaba. Kasaba ki. No? Sige lang, dawat-dawat lang kita, Ana.
2: Dili na kasaba, ha?
1: Dili, oy.
2: Dili na kasaba.
1: Kuna siya ka nang. It's a form of love.
2: Yes.
1: Through actions and words of inspirations.
2: Yes.
1: With expression.
2: Yes.
1: Da.
2: Para mag-mat gon ba?
1: Kurik. May gabi sa ko. Ay, friend, may gabi din hasi mo si Nicolo Anita Salvador.
2: May gabi.
1: Naka-faint-faint na taroon. Ano bitaw ni Oy, kanamuga pa lang dito sa... Gapo gid among suga, guys.
2: Ba?
1: Ang among suga gid makapagwapa gid siya og samuot mo na nga. Ganahan kami magtambay, dearie. Ay, nako. Bitaw, B, ang ato ang Putahe Confession. Oh, rated SPG na siya, B. So, mahangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Basing inyong mga anak, wala pa nang natulog, nag-assignments pa, pero namina sa to ang programa. Basing mga naami, mga ma-mention ni Double B nga mga words na dili pwede sa ila. Kamu na lang,
2: yes.
1: Oh, kamu na lang explain. Kay layo kay me.
2: Correct.
1: LDR me.
2: Yeah.
1: Sige. Double B din natin maglangay pa, no? Kay ang ato ang letter sender karong gabi una. Excited na kaayo. Grabe nagpanikad na gid intawon ni siya. Isa ni siya sa mga biktima anang mag-assume. Unsay buhaton nimo Double B kung ang imuhang ex naminyo na tapos ang pangalan nimo gipangalan niya sa iyahang anak.
2: Nakoy dahil hala na.
1: Ala.
2: Hangtod karon.
1: Uy.
2: Away, pirmi sa sawa.
1: No? Di ba mag-create siya chaos, di ba?
2: Yes, yes. Oh. Na.
1: Nakay na remember? Nakay na remember? Unsa man?
2: Boss.
1: Dako kag katawa si Boss Jao. Pads. Huwag mong burahin yung pangalan. Dahil po niya yung istorya kay Gininong Doong X.
2: Daghan man mga instances kay kun ana.
1: True. Pero kanang magong imuhang kuan pod kanang naay uban magud nga siguro in good terms ta sila. So manong
2: yes.
1: Dili man. Pero ang pinakadakong insulto diha Double B ang ipangalan sa iyang anak ang imong pangalan which is ex ka naman.
2: Oo, kana questionable na gina siya.
1: No. Murag it's either naka-move on na, nanimalos ba?
2: Siguro ba yung ana.
1: Tingnan natin. Di namin maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Let us all welcome our mura mag nag-MC? Atong i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
3: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yung kasama mo?
3: Ang truga.
7: Ayod ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Rai Rai. Pito ka tuig, Cinderella. Pito ka tuig mi sa kong uyab. Apan nahimo pa niyang mag-cheat sa usa ka babae nga iyahalang na ilhan sa sulod sa usa ka buwan. Ang pinakasakit pagyud, Cinderella. Kasal na sila karon ug aduna na sila'y anak. Magduha ka tuig pa lang gid mi nga nagbulag, Cinderella. Pero ang tud karon, wala pagyapon ko naka-move on. Gina-stalk gihapon na ako ang iyahang Facebook, Cinderella. Pero bag-uhay lang na ako'y nakita nagipost sa akong ex na nga nag-assume jud ko na basing hangtod garon wala pa pod siya naka-move on sa ako. Naasalay family picture sa iyahang asawa, kauban ng iyahang anak, Cinderella. Pero ang akong gikalagutan, Cinderella, ang akong gikainggitan o ang akong gikatingalahan, ang pangalan sa iyang anak, Rai Rai. Mao ka na siyang ako ang nickname, Cinderella. Pero wala na kayo na siya ginagamit na ako. Sukad nga nagbuwag ming duha. Sa akong huna-huna, Cinderella, siguro wala kabalong iyang asawa kung asagikan ang pangalan nga gipangalan sa iyang anak. Na siguro, Cinderella, na masking pamilyado na siya, siguro gakahuna-hunaan gihapon ko niya. Gaka-remember gihapon ko niya. And love gihapon ko niya. And masking papano, Cinderella, sa pagpangalan niya sa kong anak, sa iyang anak rather sa kong pangalan, basin diha na remember niya ang among mga kaagi. Muanang Cinderella, wala ko nakahulat, nag-message ko sa iha sa Facebook. Murag trip lang nako nga siguro asaron lang nako siya, sungugon. Pero dala pa dungog-dungog gito siya, Cinderella. Ang akong message sa iya ha, uy, ikaw ba? Ayaw ipahilata nga wapa ka naka-move on sa ako. Kabalo bang imong asawa, ana? Cinderella, medyo gikulbaan ko sa pag-send na ko anak nga message sa iya ha. Ikabalo ko, joke lang to. Pero adunay sulod. Adunay sulod nga pag-ampo, nga pag-hope unta. Unta, aduna pa siya'y feelings ngadto sa kuha. Kay masking kabalo kong mali, bawion na ko siya sa iyang asawa. Ug ni-reply siya, Cinderella. Ug niingon, kanang nickname, kanang pangalan ni mo nga gigamit na mo, pangalan na karon sa among iro. Nasakitan ko, Cinderella. Nasakitan ko kasi tinuod lang. Kabalo di ay ang iyang asawa. Kaya ang asawa mismo ang nag-reply sa kuha. Giinglan ko niya nga dili ko nung mag-assume. Pero ang akong gitubag sa iya, Cinderella, wala ba siya gakasakiti? Bagong miyembro sa iyang pamilya pero gipangalan sa kuha. Nikatawa lang siya sa iyang reply. Nireply ang ako ang ex ug niingon, respeto na lang daw unta pod sa iyang pamilya. Peaceful na daw ang ilang panag-uban ug dili na siya gusto nga samukon pa nako. Wala na daw mi ug dapat dawat na daw nako. Ug kung unsa man ang mga pangalan nga ma-involve sa iyang pamilya, dili siya about sa ako. Cinderella, sa tinuod lang wala pa ko naka-move on.
Pero kahit papaano okay na gidunta ko. Pero Cinderella, sa akong gibuhat nga gi-message na ko siya kay nag-assume ko nga basin ako pa. Kabasin love pa ko niya. Mas nasakitan ko. Nasakitan ko sa pagpang-insulto sa yung asawa nga dos ako ah. Nasakitan ko pag wala ko kabalo kung unsa akong pagbation karon. Kanang trip nga mugawas ko sa balay nga feeling na ako wala ko'y ulo. Feeling na ako ginatabangan ko sa social media nga asyumera kaayo ko. Cinderella and Double B, mangayo ko sa inyong tambag karong gabi una. Unsay angay na akong buhaton, aron kahit papano, makamove on na gid ko sa hingpit. Para sa Putahe Confession, Rai Rai.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Magbalik kita sa tong... Magbalik na daw mo, Double B.
1: Yeah. Oy. Balik na may.
0: Balik ito sa itong programa. Karong gabi una ang putahe confessional. Siyempre kaganina,
1: yes.
0: B.
1: Yes.
0: Inyuhang nadungog ang istorya ni Rai Rai. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. And siyempre sa ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga mahilig magpulaw, naku, be perfect. Kaya ning kape nga para sa inyo, ha. Kay aside sa kape na, tambal pa gid sa inyong mga balatian, ilabi na sa mga pangtrabaho kagabion. O, need gid ba nga nagsigita o ka ng siga ang mata, ha?
1: Yes.
0: Niligid pwede Double B nga...
1: Magduka-duka.
0: O, oh, tukutukuran na lang o toothpick. Diyo na pwede.
1: Ayaw.
0: Okay. Basig unya pag mata ni mo, kinawat na pala.
1: Oh. Ayaw.
0: Santon Gold Coffee Mix, naapagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa pamanit.
1: Yes. So ayaw kay... tukot-tuko rin toothpick, eh. Basin o niya pagkaugma, tuwa na siya sa lain.
0: Ay, yun lang.
1: Ha?
0: Yun talaga ang lisod talaga pag ganyan.
1: Mm.
0: Yung inalagaan mo, gipulaw-pulawan ni mo, pero maanturas sa lain.
1: Mura kang nagpatubo o durian, tapos lain rin ni Harbis.
0: Oo, oh, anagin na siya. Remember noon ako ang durianan nga, di ko kakaon. Dagang kay durian dito sa Muang area, ang problema, mm-hmm, di ko kakaon kay muriklamo ang mga kasambahay.
1: Nga naman.
0: Dapat sa gawas daw kumukaon or dili po ko katulog sa sulod kay di sila ganaan sa baho.
1: Ah.
0: Ay nako. Mayang gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much.
1: Mayong gabi.
0: Oh, mayang gabi di ha.
1: Mayang gabi sa tanan po din nga kauban ako sa Ililion Shell Mobility Station. Labi na kang Regine Patino sa Maramag. O sa Tibuok, kauban na mo dito, no?
0: May gabi din ha sa inyo, ha? Si Sir Nix. May gabi, Sir Nix.
1: Yes! Yes.
0: Si Ma'am Novel. May gabi.
1: And also, kang Sir GM Banayado sa RA o kang Ma'am Jimmy Goles. And of course, amo ang territory manager,
0: mm-hmm,
1: o amo ang district manager nga nasa Davao naka-base, no? So, kabalo na mo. Dila na ko i-debals yung mga pangalan.
0: Direct. True. May gabi idea sa inyo. May gabi ipod kang Paolo Avelito.
2: Thank you!
0: Oh, Cindy, ay dudod kayo na ko imong pinahapay.
1: Ano, gabi iragin na ba?
0: Gabi iragin, di ba?
1: Oh, gabi iragin na.
0: Ano sa ba ni? Hello, Disney Princess. Good evening. Ang akong ikatambag anak niya, kang Rayray, kay pasagdaan na lang na niya ng people na mang-lockdown ni mo. O pwede ra, palayo na lang siya sa mga tao nga na-involve sa yung story. O move on na lang, tapos mag-pray good siya. Gikan kang Mommy Divine. Oy!
2: Thank you!
0: Ang gabi, Imi. Salamat sa imong pagpaminaw sa toang programa. Karong gabi una. Tinuod
1: yes.
0: Ito, no? Double B, kung ikaw ang paistoryahon, unsa man ang imuhang matambag kang Rayray nga. Nag-assume good siya nga wala pa ka move on ang iyang ex.
1: Kanang siguro magod, nahitabo magod ani baby, no?
0: Mm.
1: Always siya ga-follow sa unsa man ga-tanaw siya pirmi sa iyang ex ba.
0: Gapang stalk pag ganis sa Facebook.
1: No? To completely kanang malimtan nimo siya, no? Cut off na tanan nga mga posible nimong kanang makapabalik sa imuhang hunahuna nga mag-assume ka. I-cut off tanan Facebook account. Tanan, mga social media account, para lang yun nga ma-divert imuhang hunahuna,
0: mm-mm,
1: dito sa uban, dili permente sa iya. Kay para complete ang healing ni mo.
0: Kaya nga ending mong gudana, nag-assume siya nga abi niya og siya pa. Pero ang ending, anak, masakit na gihapon siya kay...
1: Yes.
0: Unang-una, kasalo naman ang lucky.
1: Yes.
0: Muna ilis sa Double B, eh.
1: Oh, gawas na lang kung wala pa na minyo.
0: Oh.
1: Niya, kuan, pwede pa ka mag-expect.
0: Pwede pa.
1: Pero expect the unexpected.
0: Sa imuang side, Double B, single pa man ka niya. Single pa man to siya.
1: Ha? Ano sa man?
0: Single pa man ka niya. Single pa to siya. Napa ba kayo pag-asa, Double B?
1: Ba, kana. Ako, single pa man ko. Mm. Single po siya.
0: Mm-hmm.
1: So... di po nato na makuha, no? In the future, basi niya mingon ko din nga dili, pero in the future, mukaon po. Mura ba o ka nang masumbalik sa to ba? Di po tak, balo.
0: Ganyan.
1: So, plano po sa kuha na to, kapalaran.
0: Oh, correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: So, ano lang, happy man ko. Hopefully, happy po sila. Diba?
0: Pero gimingon na ba akong mukaon o baka on ta ba?
1: Ba?
0: Lichon.
1: Lichon baka?
0: Lichong baka.
1: Lichong baka?
0: Oh. Basing...
1: ay, kabalakan. Ano, may mga lichong baka.
0: Kapo tong anli.
1: Ah, okay.
0: Ayun ang kinilo. Sama na.
1: So, sama na. Ano kabala ka na kay maabot gina panahon na. Basta Ginoo na ang magplano.
0: Ngano pero nga double bino nga ikaw wala nagdali pero kami nga mga friends nimo gadali para nimo.
1: No lagi.
0: Bastos nga mga friends.
1: Maski ato family. Sa naman ka?
0: Oh, sa naman ka? Sa naman, pila naman edad ni mo?
1: Kaya naman mag-enjoy pa manju ko, oy.
0: True. Diba? Kaya mo pabuot-buot lagi mo. Ingo mo, pag binyo na, pila naman edad ni mo.
1: Oh.
0: Kamoy magbuhi?
1: May naman mo. May naman mo. May pag binyo na mo, niyang mag-iaway, mi. May nga naman mo, inyo nga, manang problema. Gani. Ano, may damayo na, mi.
0: Oh, true. Pero bitaw, Ray, isa na gyud ang kon ani Ray kay nag wrong move gyud po imo ang gibuhat noon,
1: yes.
0: Ray nga imo siyang gi-message ba na nag siguro although it's in a form of a joke pero wrong move gihapon siya double B kay knowing na
1: bisan og is a form of a joke.
0: Oo.
1: Maybe kanang kon gyud siya trespassing gyud siya gyud.
0: You should know the limits of,
1: yes,
0: it kay unang-una kabalugod ka nga married na gud ang laki. So wala ta kabalo kung kinsa nagunit sa messenger,
1: di
0: ba? So in order for you to protect your peace, dapat ikaw na lang po mismo ang nag-amping yun, ana.
1: Yes.
0: Ikaw naman hinoy nangita og samo. Mo nang karon, you really have to brace with it. Kay, na naman na, imo naman ang gisudlan, na nagin na mo, pero mawala ragin na siya.
1: Yeah,
0: pero meron ulaw gina, double B.
1: Ulaw?
0: No? Pero what ay mahimo, kay, na-message naman din mo siya. Na,
1: ulaw, pero...
0: Nanong-naong na podbaya siya.
1: Oh, ulaw, pero ang kaulaw mangod is... kanang partner sa imuhang pag-grow.
0: Mm. Dili jud ka mag-grow kung dili ka maulaw.
1: Yes.
0: Dili jud ka mag-grow kung dili ka magkamali.
1: Dili ka magkamali, oh. Dili ka mag-grow.
0: Lesson learned gud na.
1: Mali man to nga na naka-trespassing ka pero
0: mm.
1: At the same time, at least kabalo na ka unsay effect ato.
0: Mm.
1: Di na nimo tuturon sa sunod.
0: Pero double B, how would you explain if kaniha mo situation lang na siya?
1: Okay.
0: How would you explain if nakita ni mo ang imuhang ex nga pang stalk sa imuha, moing yun sa pagkabalo sa imong my day, sige siya gawas dito.
1: Mm.
0: Oh, sige siya gawas dito, ga-appear niyang pangalan. How would you react on that? O sa man ang imuhang una nga musulod sa imong ginahuna, nganong ginastalk pa ka sa imong ex?
1: Actually, makakita man jud ko nga nay mga kuan ingon ana pero dili na ko gina-mind, oy.
0: Mm.
1: Dili na ko gina-mind.
0: Pero diba, dili kaya kung mawala sa ito ang pangunahuna nga at some point, makaingon nito nga anong ginastalk ko na niya? Basta na pa niya feeling sa ako.
1: Oo, anong usahay, lahi ang makabantay.
0: Mm.
1: Lahi ang makabantay. Uy, unsa man si Kuan nga, sige man Kuan nga.
0: True.
1: Na, unsa man na si Kuan nga. Kuan, o. Kuan lang. Kaling, okay, pasagday lang na siya din. Ganahan lang na siya din, ha.
0: Correct.
1: But in reality, kanang... Mm. Para sa ako, ah, ambot lang gud unsa ko nga pagkatao nganong di man jud ko kanang di man jud ko mabalaka isto ko.
0: True. That's what we call maturity.
1: Di man makuha na kung di man makuha na kung savings.
0: Ay, it's a charger.
1: Isto ko sa mga.
0: Correct.
1: Kaya man po ko savings.
0: Kana lang.
1: Di man ko maabsin na sa kontra mo, pag-istok pa niya.
0: Oh, pag-istok mo din ha. Libre man na.
1: Libre man na.
0: Pero, yun lang. Kanang, kung gapang stock siya, kung nasa yung mga una nga, basing love pa ko ni Arun Saba, just be matured enough. Ay, napag-react.
1: Yes.
0: Sagdiin na siya.
1: Basta ako, istok ko ninyo, istok ko ninyo. Okay, kung tinood, kung maana rin ko, kung kita magigaling, mabot yun ang panahon nga magtakdo kita.
0: Kulik. Mag-abot gano'n yung mga langit.
1: Mag-abot yun na.
0: Pagtagpoon gano'n mo sa Ginoo kung kamuging duha.
1: Yes. Pero kana si Ray, gikasal na, butwasabot, nahikta na, murag, time pa sa...
0: Hindi na pwede itugway sa uban.
1: Oh, kinahanglan na gina, mo distansya na gano'n siya.
0: Yes. Ako pa ni Murai, pasagdiin na lang na imong ex kay nahilo na naman na sila, tinuo dili dali mag-move on pero unsaon pa man na nimo kay dili jud kamo ang gitugot dawatan lang jud ang kamatuoran. Na dili na jud magkamug ayaw na ibig deal lang imong ngalan ako manggani akong ngalan gipangalan sa ilang kanding. Pangita na lang og trabaho nga malingaw ka magka-move on ra jud ka then makakita ra jud ka og laki nga para sa si imuha.
1: Yes.
0: Ay nako Ray, dali ra jud kayto it's simple and basic ra kayong problema ni Murai. Okay, sa problema namong double B wa may mga kwarta diri. Basta kay Ray, di na nato siya tas-on kay murgwa namang gitay igong oras.
1: Kami diri Ray, wa min hadlok matapos ang kalibutan. Mahadlok ni matapos ang buwan.
0: No? Tapos ang buwan, wala na kaming sweldo. Ay, nako. Ray, I think tomorrow, bawi mo sa imuha tomorrow, no? Daghano na to ang mga pasilip para sa imuha, mga words of inspiration. But for now, yes, we really have to say goodbye for the meantime, kaya wala na gid may oras. Double B, for your final words tonight?
1: You know, so, sa wala kita igong oras, no? So, paniguruhon na to, ugma, no? Ako mismo, paniguruhon na to, mayintag din na to, malate.
0: Ooh.
1: Okay, sa ngala na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukidnon 101.7. Kini na lamang si Double B. Kanunay mag-ampo ka na tong tanan nga ang pagkatulog ninyo ma-refresh mo pagkaugma. O sugod na punta ugma sa atong pagpangalagad sa atong mga katropa.
0: Yes. Magsakit na pala kong heels, ugma. Yes, B, salamat kayo sa ko ang sparring partner ko ng gabi una, no, si Double B. And of course, yes, sa pangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Thank you.
1: Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: 4F Scar Wash.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Alah, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag-usa ka sa akong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta lagi, Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Express Polita. Express Polita. Express Polita. Express Polita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang lokal, gwardiya sa DPWH sa Depo, napalgang patay sulod sa guardhouse.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, usa patay samtang usa samdan sa pagbangga sa motorsiklo ug multikab sa Tupi South, Cotabato.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, lawas sa OFW nga gipusil patay sa amo sa Lebanon, nakaabot na sa nasod.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, 21 anyos nga babae patay humanatukmod sa bungee jump nga walay safety rope.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, selebrasyon sa kadaogan sa New York Knicks niresulta sa kagubot.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, be fast, gigamit aron sa pag-ila sa stroke.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Vice Ganda og Zina Barake gihimaka ka ang aligasyon nga nagticket hoarding sa BTS concert.
0: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang kakaiba, runner nga 8 weeks pregnant, malampusong nahuman ang 42 kilometer marathon.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang madungog ay kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Live usap kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug bus ay Bukidnon. Sa katong wala pa nakafollow sa mga Facebook pages, please follow na mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ang XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Gipahigayon sa adlong Domingo, Hunyo 14, 2026, ang pinakaunang Malaybalay City Marathon atol sa ika-149 nga Aldaw ta Malaybalay. Ang naisgutang marathon gisalmutan sa mga local og tourist runners gikan sa nakalainlaing lugar nga naghimo og usa ka mahinungdanong kalihukan alang sa Malaybalay City. Sa maong marathon anaa sa guest runners si Gerard Anderson og Ira Lopez. Wala usab nagpaulay ang mga opisyales sa ning siyudad sa Malaybalay og mga trabahante sa pagpakita silang suporta labi na sa Malaybalay City. O labi na ni Malaybalay City, Mayor J. Warren Pabilyaran, ang mga stakeholders o sponsors. Ingon man mga bisita nga nakiglambigit sa maong kalihukan, pinaagi sa usa ka City Ordinance na himo ng opisyal o institutionalize nga kalihukan ang Malaybalay City Marathon nga kadatuig pagahimuon. Padayon usab nga gipalig-on sa City Government of Malaybalay ang mga programa nga nagpalambo sa turismo, panglawas o uban pang kalihukan aron mas mailan pa ang Malaybalay City. Mapasalamaton usab si guest runner Gerald Anderson sa pag-imbitar kaniya o ganang hinaot kini nga makabalik pa siya dinhi sa Malaybalay kauban ang iyang team.
1: Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Guardia sa DPWH Depot napalgang patay sulod sa guardhouse. Atong sa iron ng report pinagi ka tropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Napalgang patay ang usa ka on-duty security guard sulod sa guardhouse sa DPWH sa Depo, Purok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Alas 6:44 sa buntag adlaw Lunes, Hunyo 15, 2026. Aga biktima na ilang si alias Roli, 56 anyos, ulitao og residente sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City. Sumala sa report na kadawat og tawag ang Malaybalay City Police Station gikan sa kaubang guardia human na diskubrihad ang patayng lawas sa biktima. Daling nirespondi sa lugar ang pulisan og dito ilang nakita ang biktima nga wala na kinaboy samtang naglingkod sa lingkuranan sulod sa nakalak nga guard post nga nakataod pa sa iyang naong ang usa ka nebulizer nakaplagan usab sa sulod sa guard post ang tambal alang sa asma o container nga dunay sulod nga laway sa biktima. Nasayran nga nagsugod ang duties biktima nitong Hunyo 14 alas 7 sa buntag og kitakda untang matapos alas 7 sa buntag sa adlaw ga Lunes. Nadiskubrihan nalaga kini sa iyang kauban human wala kini nitingog bisan pa sa makadagang higayon nga yakining gitawag na liada na lamang niini sa bintana ang sitwasyon sa biktima apan wala na kini makasulod pa sa guard post tungod kay nakalak ang pultahan gikan sa sulod. Sa investigasyon sa kapulisan wala nakita ang timailhan sa foul play sa maong hitabo. Mga katuropa, hilig ka bagkapi apan giridaan kasi mong doktor nga mga pi kay doon na kay diabetes palpitation di ka katulog pag-abot sa gabon kung ikaw makapangapi ayaw kahadlok mga pi sa Santon Plus Coffee Mix doon ay mangustin suyabin o malunggay. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report. Balita bukan, balita salita. Express Balita. Express Balita.
0: Makatong atong mga balitang lokal. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw. Pinaagi mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga anti-cancer mga katropa, punausap sa anti-inflammatory o antioxidant properties mga katropa. Normally kaya ng mga nagkariyang mga sakit.

0: mali. Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Selebrasyon sa kanaugan sa New York Knicks, may resulta sa kagubota. Sa Italia sa report, pinagiri ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: May resulta sa kagubot ang gipahigayong selebrasyon sa New York City human makadaog ang New York Knicks sa ilang unang kampiyonato sa NBA. Tungod sa sunod-sunod nga kagubot kay naitabo sa kadalanan sa Manhattan. Usa ka 17 anyos nga batan-on ang naangol human naposilan duol sa Times Square samtang lima ka school bus ang gisunog o giguba sa mga nagkaguliang mga individual. Matod sa pulisya, ni resulta usab ang kagubot sa upat ka insidente sa pagkaangol, pagkadaot sa mga pribadong sakyanan ug police vehicles, paggamit og fireworks taliwala sa dagong panahon og rumble sa kadalanan. Mukabat sa 63 ka mga tao ang gidakop og napulo ka pulis ang naangol, bisan pa sa pahimangno ni Knicks owner James Dolan nga magpabiling malinawon og luwas ang mga selebrante o mga fans na himong bayolente gihapon ang kasuulugan nga una-untang mapuno sa kalipay og pagsaulog sa makasaysayanong kadaugan sa kapunan. Mga katropa, run healthy everyday, magsantun vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, this is XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang sports. Balitang sa sports.
0: Ang NBA update, kidalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Gipahimutang sa gobyerno sa Cebu ang impormasyon aron daling mailahan kung na-stroke ang usa ka tawo aron madaladayon kini sa labing duol nga tambalanan. Kini pinaagi sa BFAST, kuna BEFAST. Sabi kung balance ang mga kalit ng pagkawala sa balanse. Ay sa mo ang hanap o kalit nga pagkausaba sa pananawa. Face o pagkangiwi sa usa ka kilid sa nawonga. Arms o pagpaminhod o kaluya sa bukton o tiil ang dili na maasa. Speech o pagkagahi sa sinultihan o dili masabdan nga pamulong. Time o oras na para mutawag o emergency o mudagan sa hospital. Aron usab marikayan ang stroke, kinahanglan nga usbon ang estilo sa kinabuhi o lifestyle o bantayan ang panglawas. Likay ang parat nga mga pagkaon aron dili musaka ang presyon sa dugo. Likay usab ang tambok o bawasan ang mantikaon, prito o mga processed food. Pagkaon sa mga utanon, prutas o isda samtang ang pagkatambok nagdugang sa risgo sa stroke. Buhata usab ang pag-ehersisyo labing minus sa 30 minutos matag adlaw sama sa paspas nga paglakawa. Dagdag usab ang pagpanigarilyo kay ang nikotina makapahuot sa kaugatan ug makapataas sa presyon. Ang sasigi og usaba og inom og bino o ilimnong makahubog makasaka sa risgo sa stroke.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron maangkon nato ang overall health sa tuang panglawas. Mag premium D3 soft gel capsule ka mga katropa. Ang premium D3 soft gel capsule muatag kini og extra nga kusog mga katropa, moregulate usab og good mood aron na iwas stress ka matag adlaw mga katropa. Samtang makibato ko sab kini sa mga nagkariyang mga sakit, ingon man pakusgon ang ato ang immune system kung kita naka premium D3 soft gel capsule. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz Balita.
0: Vice Ganda o Zina Barake. Himakakang aligasyon nga nag-ticket hoarding sa BTS concert. O karon bakit sika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Gihimakang nila Vice Ganda og Zayna Baharaki ang mga aligasyon na daw nakakuha sila og daghang tickets sa BTS concert pinaagi sa mga special connections. Nahimo kining init nga hisgutanan online human ang pipila ka netizens nag-akusa sa pipila ka mga celebrity og influencer nga giingong nakakuha og daghang tickets alang sa gipaabot nga pagbalik sa K-pop supergroup sa Pilipinas. Nagsugod ang kontrobersiya human ang mga reklamo gikan sa pipila ka mga fans sa BTS nga wala makapalit og ticket sa kalihukan o gipost sa social media tungod kay dali ra kining na sold out. Ang ubang mga netizens nag-akusa usab nga ang mga tickets gireserba alang sa daghang mga personalidad o influencer. Si Vice Ganda usa sa mga nalambigit sa maong issue human mikaylap ang mga pasangil nga daw nakakuha siya og 50 ka tickets. Gilayon nga gihimakakini sa comedian host og niingon nga ang mga pasangil bato kaniya dili tinuod. Samtang gihimakakusab ni Zainab Haraki nga ang mga pasangil sumala sa content creator, anaa siya karon sa Europe ug walay kalabutan sa giingong ticket hoarding. Andam ka na ba sa umaabot ng concert sa BTS? Kinahanglan nga ligon ang imuhang mga bukog sa pagtindog-tindog samtang nagatanaw sa nindot na concert. Ayaw kalimot sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Nang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. Mga mga katropa, itong nadungog mga katropa ang report nga gihimakaka ni Vice Ganda o Zainab Haraki mga katropa nga wala sila nag-ticket hoarding sa BTS sa concert mga katropa nga ipigayon sa ito ang nasoda karon nga tuiga. Gani mga katropa, in just 3 days, sulod sa tulo ka adlaw nasold out na mga katropa ang ticket sa BTS concert mga katropa. Hinungdan usab nga daghang mga fans sa ARMY may tawag sa mga fans mga katropa. ARMY ang tawag sa mga fans sa BTS mga katropa. So daghang mga fans mga katropa sa BTS ang mga ARMYs mga katropa. Sumala nila mga katropa mo na nga ilaa usab nga giyatagan na og issue mga katropa si Vice Ganda o Zainab Haraki. Tungod kay sila usab nga nasairan nga duol daw kuno do na sila kailaw mga katropa sa mga gapamaligya o ticket mga katropa. Hinungdan nga nakakuha sila mga katropa o dinagan nga mga ticket o giingon nga gibaligya nila kini sa mahal na nga presyo mga katropa. O gikaingon mga katropa lagi tungod kay sa kadagan sa mga fans nga wala pa nakapalit mga katropa, mupalit manggit na sila mga katropa og ticket bisan unsa pa kamahal mga katropa. Mga katropa nga alang nga maangkon ang malakotis artista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap ka mga katropa. Alang sa better skin mga katropa. Tungod kay aduna kini Glotacogic with VCO, makatabang usab kini mga katropa sa tuang skin cells. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Runner nga 8 weeks pregnant, malampusong na human ang 42-kilometer marathon. At sa iron ang detalye sa report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Tulog sa unang pamaagi sa pag-anunsyo sa iyang pagmapdos, ang gihimo sa usa ka runner enthusiast nga si Yuri Dayit gikan sa South Caloocan. Imbes na ipos sa social media ang ultrasound photo, iyang gipakita ang resulta sa iyang ultrasound ngadto sa mga race photographers samtang gadagan sa Galaxy Manila Marathon. Nasayra ni Dayit nga mapdos siya ni adtong Abril 17. Apat tungod kay duna sa pagpangandam o training. Sulod sa pipila ka bulan, ipadayon niya kini humana ng head o pagpakonsulta sa iyang doktor. Matod ni diet ang iyang pagdagan nila mahitungod sa pagukod o bagong personal record kundili aron mapamatudan sa iyang kaugalingon na kaya niya ang malisod nga butang uban sa laing kinabuhi nga nagtubo sa iyang sulod. Katropa, ibos imong immune system. Pagtumaro santon plus gold, alang sa nagkiyos ang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikulima.
1: XFM Report. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Ikulima sa pagatod sa maong report. Mone mga katropa, nga daghan ang nabalaka, daghan mga netizens mga katropa ang nabalaka tawon at sa maong runner mga katropa dito sa Caloocan City. Tungod kay 8 weeks pregnant naman kini mga katropa. Apan pinasahi usab ang iyang pag-anunsyo kay ang sa uban mga katropa. Pag mag-anunsyo mga katropa nga juntis mga katropa, pinaagi man sa pag-post sa social media mga katropa. Pag-post sa hulagway sa ultrasound result mga katropa, apan kining runner mga katropa, wala gi-post sa social media, kung dili mga katropa, pinaagi mga katropa sa pagpa-capture sa iyang hulagway, uban mga katropa, sa iyang gipakita mga katropa, nga ultrasound result. Muna mga katropa, nga daghan ang nabalaka sa mga runner, nga nakaya niya ang 42, imagine mga katropa, 42 kilometers. 42 kilometers mga katropa na kaya taon mga katropa ngayon tag 8 weeks pregnant na duha na kabulan ang iya ang atian apan lagi mga katropa sa wala pa na hibal-an niya nga buntis siya mga katropa nagpa-register naman siya mga katropa sa maong marathon og yang gipili ang kategorya nga 42 mga katropa 42 kilometers. Apan mga pila kasimana mga katropa na ibal-an niya nga buntis di IC ang mga katropa o human sa iya nga gibuhat mga subsob nga mga training sa mga katropa pag-ehersisyo mo ni nga ni konsulta siya sa iya ang doktora o nangay usab siya mga katropa o nananggit mga katropa kay mga saba mong gining doktor mga katropa. O gitugutan man usab siya mga katropa kay lagi 8 weeks pregnant o 2 ka bulan mga katropa nga pagmabdos siya maong babae. Hinungtan usab mga katropa nga malampuso niya nga natapos ang 42 kilometers ang mga katropa. Pinasahi man nga pagpakita sa hulagway mga katropa sa iyang ultrasound resulta sa iyang baby mga katropa apan pinasahi usab ang kalampusan ang naangkon sa mga babae sa mga runner human na human niya ang 42 kilometers.
1: Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:38 na sa bunta. Good morning sa tanan nato mga soaking tig paminaw.
1: Good morning.
0: Sa tanan nato ang mga live viewers karon. Good morning diha kaninyo mga katropa.
1: Good morning.
0: Sa tanan mga nagsaulog sila nga birthday, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ato ding ipahibalo lang usa mga katropa. Sa ato ang mga listeners diha nga ato ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa XFM. Located mga katropa sa door 2, second floor, Tala Building, Carpahal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Usbon ko mga katropa ang ato ang mga produkto sa Yes to Health sa manalamang sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Turbo Men Enhancer o Santon Vitamin C. Mapalit na mga katropa sa ato ang buhatan o sa ato ang stasyon sa XFM mga katropa nga nahimutang sa door 2, second floor, Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata highway dapit mga katropa, dali ragid kaayo matultol mga katropa. At banglang ta sa Nuvo mga katropa. Samtang mga katropa, adunay ipahigayon ng Windsor Color Run 2026. Karong Hulyo 18, 2026 mga katropa. Dito ipahigayon sa Cebu mga katropa. Bisan og dili taga Cebu nga mga runners mga katropa nga kagusto kaayo nga musalmot sa mga maong event run mga katropa. Pwede ka mo mga katropa nga mo salmo tiini mga katropa pinaagi sa pag-register mga katropa either actual o personal ka mo nga mo adto mga katropa o kaha pwede ka mo mag-register online mga katropa. Kini magsugod alas 3 sa kadlawon onwards din ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imong gusto nga apilan mga katropa, 6K, 12K o 16K mga katropa o aduna kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog sa brand new Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds ug daghan pang mga papremyo. Alang sa registration mga katropa, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules sa hangtod Sabado. Mapasila available mga katropa until na day na Sabado mga katropa ang registration o personal nga pag-rehistro mga katropa dito nga ipahigayon sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang mga katropa ang Windsor sa ilang Facebook account. Ang Windsor mga katropa, i-search lang mga katropa ang W-I-N-Z-I-R o Z-I-R na noon, Z-I-R kung Windsor mga katropa. I-message lang sila mga katropa alang sa mo ang registration o kaha. Bisitahan mga katropa ang ilang official website nga windsor.ph kung winzir.ph mga katropa. Samtang laing pahibalo usab alang sa mga miyembro sa pamilya, paryente o mga higala ni Christopher Carbajal Tubeo nga siya namatay ni adtong Hunyo 12, 2026. Ang haya ni Christopher Carbajal Tubeo anaa sa Carbajal Tubeo Farmhouse sa Diversion Road, Zone 6, Barangay Tan, Impalambong, doon sa Kawal Kalinga sa 403rd Brigade Army Camp. Gigatakda ang lubong karong Hunyo 21 sa alas 8 sa buntag dito sa Shepherd's Meadow. So sa Carbajal Tubeo nga clan, condolence diha kaninyo mga katropa. Matatong paibalo mga katropa sa mga pamilya, pariente o mga higala ni Christopher Carbajal Tubeo nga siya ni taliwan na ni atong Hunyo 12, 2026. Alas 6:42 na sa buntag mga katropa at pwede ning basahon ning mga nag ato ang mga live viewers ko mga katropa kay basin og mangluod ni sila mga katropa. Kay katropa ang Josefina Tinambunan, good morning di animo ma'am Josefina Tinambunan kauban usaba ang tibuok Tinambunan family. Kay katropa ang Raul Imperado, have a blessed Tuesday katropa and to all viewers and listeners of XFM Bukino News Entertainment. Eugene Adaya, good morning. Good morning usab kay katropa ang Randy Archaga Santises Matronia listening o kang Mami Juicy, good morning, good morning, good morning. Alas 6:43 na sa buntag, wala nagkita igong oras mga katropa sa pagpadayon sa itong programa. Karon kay musunod na ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito Oya. O sa dili madugay ang programang Bullseye kauban si Station Manager Rusty Marie Codino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa kabuntagon mga katropa. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisen o kini ang Express Balita.
1: Express Balita.

0: Master, unsamang yun ang nahita mo? Master, tubaga ang si nahita mo. Tubaga ang akong pangutana.
1: Chance, abibin akong hearing ni Chance. Ano na may speaking?
0: Exciting!

0: Kana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Dili na ka kiniyo. Dili na sa dili ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ato kay dili magkatulog o bayo. Huwag makamatulog. Kung dugay na sa pagbalik katulog. Manatili ka tulog na dili kung makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inang ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium T3 ang bago.
3: Adlaw gyud ko nga naka-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-ano sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Binenyo sa po, 46 years old dapat nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nanungan. Unsa na adik ko?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil, garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit na katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag Santon Plus
10: Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
13: Dong, nagpila inyong gasolina?
14: Uy, tay!
13: Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Ikaw yung mata agad, tapulan jud gayo ka.
3: So,
2: layas dere kung di ka masugo.
3: Usa?
2: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
3: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
4: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

Mayong buntag Luzon, na Visayas, sa Mindanao. May unang ta ko ka ng State of Mindanao. Mayong buntag ka din tanan mga katrapas ng mga sugintig Paminaw. Lagip na itong mga nangasukuntig Paminaw.

0: samtang sa inyo ang tanan niya mga katropahan, no? Labi na sa itong mga suki kay Tig Paminaw katropa nga nag-atang yun permente sa mga programa dari sa XFM Bukid noon.
1: Bullseye!
0: Labi na sa programang Bullseye mga katropa. Oh, murag ako naman siguro mag-anchor ni ini. Okay, rabang, murag kulan siyang ang inyohang nadunggan, di ha? Yun pa sila ba sa babae daw mag-anchor, mga katropa, murag yun o ka ng inahan nga nasuko, nangasaba. Oh. Pero importante di ha, mga katropa, doon na tayo makuha, mga katropa, ng mga impormasyon, doon na tayo makuha di ang pagatulunan.
2: Tama.
0: Ah, bahalag dili ta isok o tingog, dili ta lalaki nga isok o tingog, mga katropa.
2: Tama.
0: No, ang importante di ha, doon ang mo'y makatunan, mga katropa. Saon man ang isok ang tingog, unya kay, hungaw. Hungaw ka ng, walay unod, mga katropang argumento. Agwantaha akong tingog, mga katropa, ha? Agwantaha lang na dihag. Agwantag, inako, ako ang kuan, ako ang. Ay, maayong buntag sa tuang mga drivers. Nga, kamulo na karoon, mga katropa, silang kabisihan diha sa pag-drive. Hatunog estudyante, mga katropa, trabahante sa opisina. Good morning kay ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Bahalag, wala ka pamahaw, mga katropa, ha? Basta kay nakainom og Xanton na plus coffee mix.
2: Tama!
0: Aron dili kadaling gutumon, katropa, unya walay palpitation kay walay caffeine.
2: Tama!
0: Xanton plus coffee mix available. Dari sa itong Sibianan, mga katropa, sa 101.7 XFM Bukid noon.
2: Tama!
0: Mapalit ang atuang produktong Xanton na plus coffee mix, mga katropa. Mayong buntag usab sa tuang mga trabahante sa gobyernong gadagandaga na karon og padulong sa opisina mga katropa kaya malate na unyag time in. Ala dagan gyud. Bahalag na ka high heels mga katropa basta dagan gyud. Mayong buntag sa tanan nato ang mga puwersa ng mga kusog ng mga katawhang Pilipino nga padayong nang ginabuhing patas. Labi na itong mga mag-uuma nga gagwanta katropa sa kamahal sa mga inputs katropa apan barato nga palit sila mga produkto. Apan walay choice mga katropa kundi magpadayon sa ilang pag-uma mga katropa tungod kay dili gusto katropa nga biyaan ang naandan, biyaan katropa ang ilahang naangkon katropa nga pamana gikan sa ilang mga kaginikanan. Katropa, trabaho katropa nga limpyo, ha? Hugaw kamot pero limpyo nga trabaho katropa. Atong pagsaludo sa atong mga mag-uuma. Mayong buntag ka ninyong tanan diha. Basta mag-uumang hisgutan mga katropa kami sa XFM. Dito kami dapig always mga katropa. Good morning ka ninyong tanan diha. Mga mag-uuma na to diha nga mga katropa. Isa may mga yung radyo diha be. Ito ang ilista kaya ito ang pangayong radyo sa XFM. Bitaw, mag-uuma diha. Message daw mi mga katropa kaya para ito ang mapabadjitan ang inyong radyo diha. Tag-radios ng mga mag-uuma. Kaya kini mangun sila katropa, alas tres pa lang sa kadlawon, gawas na katropa silang panimalay aro sa pag-ugman sa yuta. Kaya mintras wa pa mga katropa ang init nga adlaw. Tangkil og radyo. Unyang uban niya ang radyo katropa, mag problema pa sa battery. Sige. Oy, pwede mo mag-message sa to ang text line 0975-474-9153. Turuhan na ko ha, 0975-474-9153. Pwede po mga katropa sa to ang numero 0945-443-5869 mga katropa. So mauna nga to ang numero mga katropa. Address sa XFM, message me kung doon mo gusto ipaabot mga katropang mga reklamo. Pwede po sa itong official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Mga reklamong dili ninyo kaya katropang iyagyag diya sa inyohang purok chairman or purok captain, sa inyohang barangay captain, kay kontrapartido, niya inyohang gireklamo kay inyo pong kapitan. Bitaw, no? Mga reklamo katropa nga gusto ninyo nga tagaan o pagtagad sa ato ang mga kaubanan, no? Labi na sa ato ang news head, katropang Jonathan Soriano, katropang anda mo ambak para kanimo. Message lang yung mga katropa kay sigurado ka ito na tagaan o aksyon. Mga problema katropang di na ito na, di man siguro na ito tanan iyagyag sa kahanginan katropa, arapan matagaan din na ito katropang pagtagad. Matagaan o katubagan katropang inyong mga pangutana. Katropa, i-share nga ito ang programa kay para makadaog mo, ha? O galaw, dagikan katropa niya, Kagawad Artemio Gulia Diaz, Barangay San Jose. Good morning, kanimo niya, Kagawad.
1: Good morning!
0: I-share nga ito ang program katropa niya, siguraduha nga, nakapublic ka, ha? Katropa, ang rusto, mula lagi ko na kadawat o number kagapon sa nakadaog. Wala siya nag-message? Oo, Ma'am L. Jane. Adaya, nakadaog kagapon o load. Wa ka nag-message sa imuhang number na, impas good.

0: Kuha na natin mong load. Good morning, dia Mommy Josie Tinambunan, Tinambunan family. Good morning sa inyo, hatanan dia, dia kay Bossing Ben, dia sa iya mga kaubanan, mga katropa sa Bossing Ben, Change It Riding. Good morning ka ninyo, tanan. Musta man ang itong paparikaisi kay dia mga katropa na ito, ha? Galanog-lanog katropa ang XFM dia sa Bossing Ben. Chainsuit Riding mga katropa. Good morning. Oh, di sa aglayan. Unya ko na ka aglayan katropa. Hapit di sa Dian's Bake Shop kilamian kay ilang mga tinapay di mga katropa. No, labi na ilang hupya, grabe kalami mga katropa. Pag wato tarito mahutdan tag hupya kaya sold out na daw mga katropa. Oh, inana kanindot kalami ang mga breads diha mga katropa sa Dian's Bake Shop. Labi na sa mga nag-birthday karon. Happy birthday! Hapit mo sa Dian's Bake Shop mga katropa for 250 pesos. Makapalit na ka og cake mga katropa. No, importante kay ning cake para sa mga mag-birthday. Diha mga katropa sa Dian's Bake Shop, daghan kay sila diha og cake kapilian 250 pesos ra mga katropa. Happy happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday! Sa mga nagtan-aw sa tuang Facebook Live, good morning ka ninyong tanan. Good morning! Pasadaghanan nila mga katropa, 10,000 ka mga viewers. Ay, salamat kayo diha sa mga nag-share sa tuang programa mga katropa. At mga kaubanan diri sa buhat, nag-share gid sila. Kaya no choice, i-mention man nato. Salamat kay kaninyong tanan diha mga katropa nato sa mga nag-share, sa mga nag-li-li mga katropa sa tuang programa. Again, mga katropa, dapat naka-public ang inyong pag-share sa tuang program para makitaan sa tuang technician para makadaog mo og 50 pesos nga load.
1: Tama.
0: Ang natagaan na itong load katropa, itong mga naging adlaw si katropang Raul Limpirado.
1: Tama.
0: Kagahapon na nakadaog si katropang LG Nadaya pero wala siya nag-message sa iyang number. I-message mong number, ma'am, Elgin Adaya, ma'am, kay para matagaan ka na mo o load nga 50 pesos.
1: Tama!
0: Katrapatong oras, alas 7.15 sa buntag! Katropa si mo nga pagpanikay-sikay karong nga kabuntagon mga katropa. Importante ha, nga dunay sunod ang imuhang tiyan. Again, naturohon ako, Zanto na Plus Coffee Mix mga katropa. Nindot yun sa kabuntagon, labi nagdali ka, wala kay pamahaw mga katropa tungkol sa kabisi ni mo di ha. Ala, pag-inom mag Zanto na Plus Coffee Mix, adunay suya bean powder katropa. High in protein ka na, but pasabot katropa, murar po kag nakapamahaw. Ha, dili ka daling gutumo ni Ana unya dili ka balakan ka tropa nga nakainom ka og kape bisan wala pamahaw kay ang ato ang Zanto na Plus Coffee Mix wala kini caffeine.
1: Tama.
0: Musa walay palpitation mga katropa.
1: Tama.
0: Zanto na Plus Coffee Mix.
1: Tama.
0: Unya ikaw dan ha nga sag kanang kuan ka kanabitaw nga mura ka og karabaw ka tropa daro sa pagpanarbaho. Ha? Kanabang nga duot sa pagpanarbaho mga katropa. Ayaw kalimot katropa nga lawas ra tong puhunan. Kung katropa, magkasakit ka, mapurnada ginay mo ang panginabuhi, ano. At yung manaimuhan nga lawas sa katropa, pag tumar ka nunay o ga premium D3 capsule, nga dunay virgin coconut oil, aduna usab kini mga katropa, vitamin D3, nga makatabang ka nimo aron nga mabasko ka imong kabukugan, mga katropa. So, dili ka daling nga maluya or kapuyon sa imuhang pagpanarbaho, sa imuhang pagtrabaho, katropa, labi na og bugat ang imuhang ginaarsa. Maliban si mong asawa nga bugat. Bugat na yung ginaarsa si mong trabaho mga katropa. No, diya kakapo yun. Pagabot sa hapon, wala na kay energy. Busa mag-premium D3 capsule. Na pagkahapon mga katropa, no, doon na tayo kape nga makapalagsik. Usab di mo mga katropa. Doon ay virgin coconut oil o vitamin D3 katropa. Ang premium D3 coffee mix.
1: Tama.
0: No, kinipartner, ginis na to ang pagpanginabuhi mga katropa.
1: Tama.
0: No, importante nga tagaan na to o pagtagad ang ato ang lawas. Kay basin o gasigira ta o gapangitag kwarta panginabuhi para sa toang pamilya, para sa toang anak. No, unya pagkahuman ka tropa, wa na to napansin nga to ang lawas nga to ang health hinay-hinay ug kabagsak ato ang health mga katropa.
1: Tama.
0: No, basin unya og ikaw ang maapektuhan, ikaw ang breadwinner, ikaw nga nanginabuhi para sa pamilya mga katropa, basin ikaw ang mapurnada. Na kung dili ka katrabaho tungod sa imuhang kakulian, sa imuhang panglawas, diha na mas daghan o problema mga katropa.
1: Mo
0: na nga una-una sa imong lawas. Bisan kini man lang mga katropa ang imuhang reward no sa imong pagpaningkamot, ang pagatiman sa imuhang lawas pag inom mga katropa o mga food supplements. Gikan na sa ato ang gikan mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Ana dako na kay nang tabang para sa imuha katropa nga mahimo ka nga himsog. Alas 7:17 na sa buntag mga katropa. Usa ta mo ato sa tuang formal nga topic karong kabuntagon. Ato sa katropa nga iyagyag kaninyo nga to ang na-prepare mga katropa na anda mga hisgutanan na ning adlaw nga Martes mga katropa Hunyo 16, 2026 mga katropa.
2: Bullseye.
0: Dalita mga katropa sa to ang mga headlines.
3: Headlines.
0: Bana patay asawa angol sa pagpamusil dito sa Sinoda, Kitaw-Taw.
3: Headlines.
0: Samtang mga katropa, lalaki patay sa pagpamusil gawa sa food establishment sa Butuan. Suspect dakpan sa hot pursuit operation.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa to ang topic na hisgutanan.
2: Bullseye.
0: PC Attorney Claire Castro, katropa, matod pa, ipaglaban daw si PBBM, mga katropa, uyang dalon sa langit.
4: Ayoko, matatakukot.
0: Dalon niyang langit, mga katropa, si PBBM. Tagay ko unyag music, anak, katropang Rostom, katubitaw ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dadalhin lang pala ng hangin. Ayaw lagi pakantaha ang anchor woman mga katropa kay Moraga. Oy, puhon-puhon katropa ato ang sugda na ang ato ang kuana ang ato ang katropa. Okay mga katropa, ha? Magkaraoke ta. Laing gid ako ang purma katropang Rostom bak. Ako ang gipahabog ako lingkuranan katropang Rostom kay ning samot inoon mo. Or ako ang panagway ang lain. Ato ninga tarungon unya mga katropa. Subaw ka to mga hisgutanan, ha? Ayaw kayo magpamilok diha, mga katropa. Kay mamilok mo, basin mga to na silang langit. Ate Darwin ta, di papiya, salamat kasi mong pag-share diha sa mga programa. Kini mo'y nakapublic. Kini mo'y nakapublic share, mga katropa. Basta kay makita, galing na to. Tama ba ko, Tom? Basta makita na to din mga katropa, nakapublic na ilahang nga pag-share sa to ang programa. Pero pag nag-share, galing mo diha, unya, di na to makita din mga katropa, wala good mo diha, mga katropa, nakapublic. Kasi katropang Randy Santisas, kay nag-react ra, wala nag-share. Katropang Randy Santisas, i-share po na to ang programa diha. Oy! Maray, sabtani mo, naunsa mo, nila mo, ramtanid ka ng others. Palihog ko uga share mga katropa. Katropang Raul Imperando, mayong buntag kani mo diya katropang Raul. Kumusta man ang ato ang pagpaningkamot diya katropang Raul. Ako mapasalamaton ka ninyong tanan ha. Kanunay nga pagsuporta ka na to mga katropa.
3: Thank you.
0: Unya, I hope sa kung pagbalik unya narag hapon mo. Unya, managhan pag iba, managhan. Mga katropa, ito ko na sa alas 7.20 na sa buntag mga katropa. Mga estudyante. Oy, mga ginikanan, i-boost ang immune system sa inyong mga anak diya, mga estudyante. Labi na katropang prone sila or expose sila mga katropa sa virus na magdala og sipon, kalintura og ubo. Basin matingala na lang ka pag-abot sa inyuhang panimalay katropa pagkahapon o pag-uli nila, nagahingos-hingos na ang ilong sa inyuhang anak. Dahil kinatakda na mga katropa og virus. I-boost ang immune system pinagi sa pagtumar katropa og xanthan vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges mga katropa. Ayaw na, naka-powerful ang ito ang Xanthan Vitamin C. Makanin sa mga butika sa inyuhang lugar o siyempre dari sa itong sibianan sa 101.7 XFM Bukidnon. Balik na taon-taon sa ito ang programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ito si Ariston, sa ka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan kong gapainit kung niya magsige pa dyan kong dyan po. Kung ibatin po na ito ang pagkakasige sa akong ulo.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Kunya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutu-kutu. Nya, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan na ko

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Unsing ano man ha? Alas 7 na, bangon na, kimalait na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Turbo supplement for men.
4: Ako si Dan P. Peters, all siya kagwardya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Kamping kidya ang Turbo.
3: Turbo supplement for men.
2: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Buntis ka ba or manganakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
0: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
3: Mayo nga pagtanaw diha kay Ma'am Elgin Adaya. Oh, Ma'am, imuhang load kagahapon nga nadaugan, Ma'am. Wala na yung mugiklin. Disor ni kinahanglag load ni si Ma'am Elgin. Mayong buntag usab na kay Gardem sa Martinez, Ronski Kat Suz, di kay Eva Gonzalez. Good morning kaninyo di mga katropa.
2: Good morning.
3: Salamat sa pag-follow sa tong official Facebook page ang 101.7 XFM Bukidnon. Oy katropa, i-follow sa mga mo ang official YouTube channel ang XFM Bukidnon mga katropa. Doon na tayo gamay sa announcement usa tama to sa unahan mga katropa ha. Sa mga taga Cebu nga nagtanaw sa tuang programa or makakita sa tuang programa, lakip na no ang ato ang mga katropa diri sa Mindanao nga mahiligon mga katropa o ga color run mga katropa.
4: Tama.
3: Fun run, color run, usa ba diha nga run mga katropa. No ang Windsor Color Run 2026 mga katropa. No alang sa mga taga Cebu sa mga gusto mo apil mga katropa. No ipahigayon kini karong nga Hulyo 18, 2026 sa last stress kadlawon magsugod mga katropa. No onwards no hantud kanus ang matapos mga katropa ang maong color run. Ug ang starting point niini mga katropa diha sa City Dumari mga katropa. No pili ka lang kung unsa nga kategory ang imong gusto nga apilan, dunay 6k, 12k, 16k mga katropa. O gado na kay chance nga makadaog og mga nindot nga mga prizes. Usa nga mga prizes ni mga katropa, basin ikaw na makadaog og brand new nga Honda Click 125E4 nga motorsiklo. Upat ka iPhone mga katropa ang ipanghatag ha, iPhone 17. Fully paid mga katropa. Ano, upat ka MacBook, Neo laptop mga katropa, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 Smart Watch mga katropa. Upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds, og daghan pang mga pa-premyo. Oy, ka amazing niini mga katropa, oy. Nakuha pa lang ko'y trabaho o gaduol pa lang ni mga katropa, murag lami usab mo salmot, no? Makaingan nyo mga katropa kini mga papremyo ingon ani mga katropa. Siyempre, kisa may diliganahan ani, kanindot ani mga katropa.
4: Tama!
3: Kung saan yung buhaton? Kung saan yung buhaton katropa? No, alang sa mga gusto mo salmot mga katropa, pagpa-register na mo, kung ikaw na ka sa Cebu, bisitahan ang ilahang Windsor booth mga katropa diha sa Abiliana Sports Complex. Matang Miyerkules hangtod Sabado mga katropa ang ilahang mga staff diha magatang kaninyo. Nya kung dili ka taga Cebu, nya gusto ka mo appeal mga katropa, bisitahan ang ilahang Facebook page mga katropa ang Windsor mga katropa WINZIR Windsor mga katropa ang Facebook page o dili ba ka ang ilahang official Facebook yang ilahang official website mga katropa ang windsor.ph. So salmot mga katropa kay gid ako nga kalihukan inubanan sa dagko kayo nga pa premyo mga katropa kana hatod sa Windsor mga katropa. At ang oras, alas 7:38 sa buntag. Mga katropa na ito niyang nagkulang mga katropa sa kusog. Wanay gana sa pakigromansa kang misis. Hala ka, basin mainisdan ka. Nasayod ka ba katropa nga kinipakihilawas kang misis katropa pakiglabing-labing. Usa na mga katropa no, sa pagpakusog sa inyohang relasyon.
4: Tama.
3: Sultiin ko ka na nga but-but di ako nila tinood. Kung doon na kay partner, doon na kay asawa katropa, ayaw ginatagay sa iyahang gusto katropa nga nang makapalipay niya, di ba? Ngayon sila nga makapalipay daw, kwarta, dili oy. Dili, isa gina makapalipay katropa ka nang inyohang pakiglabing-labing katropa, no? Isa gina katropa. Unya, unsa may mahatag di mo sa imuhang misis kung kanay imuha diya, wanay umoy. Mura na katropa o kanang ilang mong bat, kanang bat, babalat dagat. Maunang, at iba na mo ko galingon, na tumar og turbo, katropa, turbo man enhancer. Isa ka oras, usa ka makilabing-labing kang misis, mga katropa, para sigurado makita ni mo ang pagka-epektibo sa tuang nga produkto. Ang itong produkto, katropa, nga turbo man enhancer, mga katropa. Isa ka kapsula, imong tumaron, mutagal ka katropa, isa kasimana ba? Ana na pamatud-an na mga katropas tong mga kaubanan. Ah, sama ni Joe Pagutayaw. Ni Jonathan Soriano. Turbo Man Enhancer katropa, 100% ka natural, safe og effective mga katropa. Available na sa leading drugstores nationwide og diri usab sa tong sibyanan sa XFM 101.7 Bukidnon. Bueno katropa, no, diri kita sa to ang unang hisgutan sa diri sa tong gasolina, no, fuel price update mga katropa. Ato sang tanahon kay basin og nisaka na imo nisakan dugo. Nisaka katropa ang presyo sa tong gasolina krudo mga katropa. Ato sang lilion diri be. Abe? Asabe? Oh, diara mga katropa. Uy! Hala ka, bad news! Bad news niya, gikatauan mga katropa. Ang gasolina katropa, doon ay pag-increase ng 1.68 pesos matag litro mga katropa. Ah. Hay, maliit na bagay. No, 1 peso and 68 centavo ang gi-increase katropa sa gasolina matag litro. What's new? La-increase pa more. Samtang katropa, adirita ganahan, ang diesel katropa, adunay pag-rollback katropa, no, adunay rollback ang diesel nga 3 pesos and 71 centavos per liter, mga katropa. Hoy, congrats ha sa mga nagsakinan niya og diesel ang ilahang itubil. samtang ang kerosene, mga katropa, nag-rollback og 50 centavos. Ganun, girollback pa man eh. So, mauna itong update sa tuwang nga gasolina o krudo. Lakip na ang kerosene, mga katropa. Asa man ka? Saan ka magpanaw, haw? Di naw? Magpanaw ka, gali? Sino upod mo? Jennifer? Anong imuhamang ikuan nga putot? Kaya ka niya, up! Minaw nga nas, kuya, di haron. Good morning ka mo di, kuya Jennifer. Good morning! So sa ato ang pagtaas sa presyo sa gasolina mga katropa, dili pa tama nga muhatod ka og mali nga tawo. Katong nagakrudo pud na mga katropa, ayaw sa katod og mali nga tawo kay bao pay pagbangon nato gikan sa tagaliog nga pagtaas sa krudo. Kanang 3 pesos nga pagkunhod mga katropa, dili pa na siya enough ha. Bantay ra gyud. Bitaw amping tantanan sa tuang paggamit sa tuang kwarta katropa, pag-spend sa tuang gasolina o krudo mga katropa. No, kung mahimo, maglakaw na lang ta kay para maka-exercise po, da?
4: Tama.
3: Hindi kay sige ra gasakay. Bigo man sa tuan eh. Sa kamahal sa palaliton karong panahon na katropa, spend wisely mga katropa. Dili angay nga magsigi ta og gasto niya. Ikaw po di po angay nga magsigira po kag salig. Ha? Naiuban katropa nga hilig kayo magsigirang panghits, magsigirang salig mga katropa. Oh, pag-amot po diha pag may time na unsa day ka. Sigira kag angkas di sa imong kauban sa trabaho niya. Pag huma di ka kay balo muamot o pang gasolina, pang diesel diha. Bato-bato sa langit ang matamaan.
1: Bullseye!
3: Mga katropa, diri kita sa tuang hisgutanan. Unahon ito ni balita, katropa nga Rostom. You know, isa ka balita, paliw ko unya, tawag ni katropa ng Rambo. Pagbalik siguro na ito, katropa. No? Diritas ng mga balitang nakala, pasunod sa 24 oras sa mga katropa.
0: XFM Report.
3: Bana, patay, asawa, angol sa pagpamusil dito sa Sinuda, Kitaw-Taw. Detalye katropa, pinagi ni katropa ang Honey Lutobio sa nukadgikan sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
5: Giniklarang patay na pag-abot sa tambalanan ang bana samtang angol usab ang asawa ni ini. Human sila gipusil sa wala pa mailhing suspitsado. Dito sa Puro 4, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Pasado alas 10 sa buntag, Hunyo 15, 2026. Gila ang namatay nga biktima nga silang katihuyan. Samtang ang iyang asawa nagpaalim karon sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH Maramaga. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, sa hepe sa Kitaw-Taw PNP nga si Police Major Jose Rigner Civilino, gibutiag ni ini nga ang bana nakaangkon og lima kasamad pinusilan sa iyang lawas. Hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini, samtang ang asawa na igo sa kilid og di-exit sa dugan.
6: So far ang lalaki, ma'am, nakaangkon kani og lima kapinusilan sa iyang lawas. Then katong babae, na igo diri sa iyang kilid og ni-exit kani dipot sa iyang dugan nga part sa iyang lawas. Siguro wala akuan, siguro ang kuanan eh, kay medyo ang tuyo ato, mura isiguro, isiguro pag mga biktima.
5: Base sa investigasyon sa kapulisan, samtang pasakay na unta ang mga biktima sa ilang motor aron moadto sa Quezon Bukidnon, di ang kalit nga niabot ang suspect sakay sa motorsiklo o gipamusil sa makadaghang igayon ang mga biktima dayong sibat. Dugang ni Civilino nga doon na sila'y prison of interest sa krimen. Base na usab sa description sa nakakita kalabot sa pamarog sa gunman, bisan og naka-helmet kini ni atong higayon na.
6: Tapbang sa balay sa iyang bata, eh dito manigatambay dito sa balay sa iyang bata, dito sa puro 4 sa sinoda. So par ma'am, sir kabuk ang nagpusil sakay sa motor. Then, nandito yung mga description. In fact, we have already naka-develop na persons of interest, no, base appeal po sa asawa. So, nangita lang tag sa witness para itong proof na itong POI para ma-file na ito ang itong kaso sa madali.
5: Narecover usab sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa 9mm pistol. Sa karon, gipalaw man na sa Kitautaw PNP ang ilang investigasyon aron sa pag-ila og pagsikop sa suspek, ingon man sa pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin, siasantin o beta-carotene na makatabang mo patinaw sa tuang pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News!
0: XFM Report!
3: Daghang salamat katropa, ang Anilo Tabios si Muhanga Report! Tawon mga katropa, bana patay ang asawa angol. Ato ning hibawon niya katropang Hanilo kung kumusta ang ihang asawa. Kini personal gini nga motibo mga katropang ihang gibuhat. Umayo na lang mga katropa, no, bisan og at large kini nga maong suspitsado. Dunay nakakita mga katropa. Og dunay na person of interest niini base sa pamarog nining lalaki mga katropa. Grabe yung kasuko giniya. Halos gihurot giniya mga katropa. No, gihurot giniya ang iyahang magazine o gamit katropa para sa magtiayon. Kung ikaw doon na kay kasuko sa imong isig katao mga katropa, hunaw-naw sa makadaghang higayon mga katropa kung angay bang buhato ni mo ang pagpanimalos paggamit sa imong kaugalingon nga kusog aron sa pagpatay sa imong isig katao.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Kay basin katropa o ikaw ang mapildi ni anak. Nagtuo ka nga nakabalos ka katropa. Apan ikaw ang imong pamilya ang napildi mga katropa tungod kay wa na moy kagawasan katropa, no? Di na nimo makauban ang imong pamilya, di naka free katropa nga makipag banding pa sa imong pamilya, mukatawa katropa, no? Og dal-o nimo na imong konsensya hantud usab sa imong kamatayon.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Kana kun duna kay konsensya, oh? Pero kung wa pugay atay, aw mo na giingon katropa nga di ka mataptan yun o ka na nga. Di ka mataptan o hubag-hubag ba? Di ka mataptan o konsensya sa imuhang nga gibuhat. Wa mang giining patay katropa nga. Gawas nun gapong magsuroy-suroy.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Tanan nakabuhat katropa o dili maayo. Labi ni pagpatay mga katropa. Magtago-tago mang yun. So kumusta imuhang pamilya? Imong nabiyaan imong pamilya. Imong giguba ang imong pamilya tungod lang sa pagpanimalos.
1: Bullseye!
3: Hinunta ka pang hitabo, magsilbi ni nga leksyon, ha? Alang sa toong mga tig, paminaw niha. Ato ag yung tagaan, mga katropa, og ano ba, ngipo na nga toong batas. Ato ang gamiton, pahimuslan, mga katropa, nga to ang legal, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Doon ay paw! Kanang paw, libre na nga mga abogado niya. Kung doon na may nakasala ninyo, hala, kasuhin ninyo. Kung ikaw, miyembro ka, isa kakalumad, ala, ato mo sa inyo hangga tribal chieftain, mga katropa, o dunay IPS karon nga gimugna, mga katropa, nga to ang IPMR, aron katropa nga matagaan og tuldok or matuldukan ang panagbagi ninyo. Ala, buhata na, dili kay imuhang gamiton ang imong kogalingon nga kusog sa pagpanimalos.
1: Bullseye! Bullseye! Wa,
3: gyoy mahatag nga tarong katropa kanimo, kana imuhang nga giyunahuna, dana karon ang daotan. Magsilbi ni nga lesson ha sa itong mga tigpaminaw mga katropa. Kung gigugman ni mo imong kagalingon, gigugman ni mo imong pamilya, ayaw in taon gamita ang imuhang kusog sa pagpanimalos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: J
3: Junard Bukinon, vlogger. Good morning, kanimo diha katropa.
2: Good morning!
3: Follow siya sa tuang page. Diya usab kay Abigail Husol. Ayan, salamat sa pag-react diya sa imuhang sa tuang programa.
2: Thank you!
3: Good morning, kanimo diya. And Husol family, taga-asa ka, ma'am. Comment po, ma'am, kay para tuang mag-greet imuhang pamilya, ma'am.
2: Good morning!
3: Atong oras ka tropa, alas 7:50 na sa buntag. Tapos nang paspasa man ka tropa nga Rostom. Wala pa man takasugod sa tuong topic. Ah, paspas ka tong oras mga ka tropa. Mami Josie Tinabunan, good morning. Kani mo di mami ha? Di apo kay Kristan Yat Gulay.
2: Good morning.
3: Good morning ma'am. Good morning sa tanang naminaw karon sa inyo ang programa. Og naminaw lang ko sa radyo. Kay daghan kayong buhaton sa balay. God bless. Ate Darwinda Antipatia, mayo nga buntag kanimo diha.
2: Good morning.
3: Ah, Batolina Antipatia family diha sa Kabanglasan. Good morning.
2: Good morning.
3: Mayong buntag, grabe kalami og kapresko sa iyahang okra og talong mga katropa. Ah, og katong ginamos katropa nga grabe kalami, presko kayo. Daghang kayong salamat.
2: Thank you.
3: Oh, basta kay gihigugma ta katropa sa tuang mga kaila, dalan kita og kanang kuan diha kanang healthy nga mga gulay ba. Ito, salamat kay di ate, ha?
2: Thank you!
3: Katropa, kung gusto ka muhamis, unya kay wa man kay kwarta, alangan po ng imuhang maumahong sildo, imo ipalit mga katropa, oga para pagwapa, ipalit ni mo oga ng glota, di ha? Mabulagan kasi mong bana. Pangapoy katropa, oga Santon na Gold Coffee Mix katropa. Santon Gold Coffee Mix nga dunay glutathione, adunay collagen katropa, 2-in-1. Sigurado mo guwapagid ka, tanawa gali me. Bitaw, bitaw ha, giyagin ako nag-joke mga katropa. Pero ang ato ang kape katropa, ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa, adun ay glutathione o collagen mga katropa, nga proven na gina siya o tested mga katropa, nga makapahami si imuhang kutis. Lamikis paminaw katropa, nga mga pika ba nga, wala nga pika, nag-enjoy ka sa imuhang kape, kay lamian nga kape mga katropa, unya nasayod ka, nga healthy na ang kape nga imuhang inom, kay gama ka na sa Yes to Health Incorporated. At the same time katropa, nasayod ka nga mugwapa ka tungod sa collagen o glutathione nga sangkap ni ini. Amo ka na ang Zanton Gold Coffee Mix. Mapalit sa Mercury Drugs, Watson, South Star Drugs, katropa. Pwede usap sa Shopee o sa Lazada. Sa mga dool nga butika sa inyong lugar. O syempre, diri sa XFM, mga katropa. So, balik na taon-taon sa toang programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa buni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Hindi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
7: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi ikutubang akong binuran niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakikna ko na adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
6: Santon Plus Gold. Adunay malumbi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Ako diya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko aning, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
11: Sulayi ang Premium D3.
12: Premium D3
11: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
12: Premium D3
11: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
12: Premium D3
11: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
12: Premium D3
11: mapalit sa mga butika. Atong paminawon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
13: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime dinhi, even dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ugmaintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Yes!
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Stong! Nagpilay niyo gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within.
3: X FM.
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.